0: pollution gikan sa sunog sa kalasangan sa Indonesia. Now, dala kini sa hangin, of course, diin ang aso nitabok kini sa utlanan sa southwest monsoon o hanging habagat, hinungdan nga nakaabot kini sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas. Wata nakaipsot niya ng tanan mga kaigsunan. Ibigan kay part and parcel kita diha karon sa kawanangan, sa kahanginan, sa kawanangan mga kaigsunan ko, dala sa habagat. Hinungdan nga kita diri karon dunay mga ang taga DNR EMB dunay giset up diha karon mga kaigsunan ko nga kuano nga mga ekipo para mo tala, mo record, mahigala og pila na ba ang kinibang microscopic record gauge mga kaigsunan sa aso diha dapita sa maong lugar, no? Diha sa Baykalinan. Sa tunay baluan da na ako nuna gibutang karon sa usa ka public school diha dapita sa may para i-monitor, no? Ang haze diha dapita. O base sa ilang tala, dunay kining ginatawag mga kaigsunan nga haze Doon ako nung natala diyang napita mga kaigsunan nga 2.PM2.2. Nauna pa man na ng PM2.2 atong pagpasabot mga kaigsunan o unsa na. Kining haze ang kasamtangan mahigil lang nakapikto sa pipila ka bahin sa Pilipinas o napil ang kalinan. Okay. Ang PM2.5, I mean, dili 2.2 ha, 2.5, usa ko no ni kagamay nga base sa siyensya mga kaigsunan no. Ang PM2.5 usa kini kagamay kaayo nga particle sa hangin. Kumbaga sa tubig pa ni siya mahigala no. Tubig, hangin, bato, yuta, lawa sa tao mga kaigsunan mo ni siya ginatawag na atom. No? Ang kining atom mo ni siya ginatawag na smallest particle of the element. Kining 2.2 mga kaigsunan, PM2.2 mga katropa o gining ginatawag na micrometers o mas pinakagamay pa nga abog no nga kasagaran makita diha sa mata. Abog ni mga higala nga makita nimo sa mata mga kaigsunan. Doon na sa sukat mga kaigsunan. Now sa may peligro ni aning 2.2 day sa lawas o to PM2.5 day sa lawas sa tao. Dako ni kadelikado sa tong lawas ka tropa. Tungod kay gamay kayo kini ka once nga makasulod kini sa laom nga bahin sa atong lungs or baga. Kanang wa kay TB, TB mga kaigsunan, TB, tuberculosis. Ha? Aw. Ubhon yun ka. Ha? Labi na mga higala kung wakay kining ginatawag mga kaigsunan kung protection sa imong lawas, wakay inom-inom di akaroon ng vitamin C sama sa kinibang Santhon vitamin C. Ha? Delikado ka. Busa ka mo mga taga-Kalinan di mga kaigsunan, sugdi na ninyo karon sa pagpamalit og Santhon vitamin C para nga malig-on ang inyong lawas. Ha? Gamay kayo kini mga kaigsunan ko nga particle micrometers gud ni. O gamay pa sa micrometers mahigala. Mas gamay pa kini kaysa abog nga kasagara makita sa mata. Meaning dili na ni makita sa to ang mga mata mahigala gumikan sa kagamay. Tungod kay gagmay kayo kini pag once na makasulod kini sa tuang lawas, unya makaangkon o taas nga konsentrasyon mga kaigsunan sa tuang kalawasan, dugay kita nga na-expose nga na mga kaigsunan mo, ganin na nga dapat dilita, dapat ma-expose, no? Ang atuang kabalayan na dapat na filtered ni sa aso, dili makasulod ang aso nga na, kay delikado ni sa tuang baga. Ha? Posible nga magdala kini og sakit sa lawas sa tao. No? Of course, number one, kining kung baga ang hisgutan na ito mahigala, ang epekto ani, ubuhon ka, maglisod ka ginhawa, mga kaigsunan, no? Ubuhon ka, maglisod ka ginhawa, magpusnga-pusnga ka, gumikan kay napuno na, concentrated na ang imuhang baga. O PM2.5. Mao na mahigal nga maglisod ka sa pagginhawa kay apektado na ang imong respiratory og ang imong cardiovascular system. Okay. Sa sitwasyon sa haze, mahigal ang PM2.5, mamahimo kining gikan sa sunog og aso sa kalasangan sa usa ka bahin dito dapita sa Indonesia, labi na sa may Kalimantan, nga nadala kini sa hangin, mga kaigsunan. Sa yano nga pagsabot, pinakagamay kini nga particle mahigala sa aso o pollution nga makasulod pag-ayo diha karon sa tumbaga, mahigala nga makahatag ni og kadaot sa tuang lawas, no? Kung ato ni kumpara, mahigala, no, sa kining micrometer or nano diameter, mga kaigsunan, 2.5, porti kay ning kagamay, mga kaigsunan. Hinoon dako ni sa kaysa atom, no? Kay ang atom dunay record, mga higala nga 0.1 nanometer. Now sa ang 1 micrometer, mga kaigsunan, is 1000 nanometer. Unya kay 2.5 micrometer man ni mga kaigsunan times 1000 nanometer equals 25,000 kapilo, mga kaigsunan, ang kadak-on ani sa atom, mga kaigsunan, no, kinibang nano, kinibang PM2.5, mga kaigsunan. Pero diri na lang ta karon sa kinibang kuano, kay na may panang kuan ani mga butang sa palibot, mahigala nga na nipilit ni sa tubig, bato, hangin o sama sa ato, mga kaigsunan. Kini mahigala dali ni nga mupilit sa lawas sa tao pod. Kinibang PM2.5, mga kaigsunan ko. Now, makapikto ba ni sa lawas sa tao? Unya, mahigala ha? Kinibang vitamin C, makaprotekta ba ni mga katrupa nga nakaroon sa lawas sa tao? Gikan sa kinibang ginatawag na air pollution. Sa itong pagbalik, ito ng hatagan o gapagtagan, mga katrupa. Human lamang sa mga paibalo, gikan karon sa itong technical department. Oras, alas 8:07 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Klarik sana. Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
3: Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
3: Da Clarex, sana!
4: Exciting!
5: Pusay!

Alright, balik tayo mga katropa din karon sa ito panag-uusap atong oras o alas 8.30, alas 8.20 na sa kabuntagon mga kaigsonan. Alright, sa kanina itong inihisgutan magod na ito mga katropa kinibang possibilities no nga matanyag daotang ma-offer mga kaigsonan ko no sa ato ang panlawas mga higala yaning kuan kinibang haze PM2.5. Alright. Mayon na lang nato kini bang aso no? Aso nganhi sa tuang lawas sa tao. Okay. Gumikan sa sunog di delikado ni no. So ang importante ani mga higala no nga kinanglapit kuan ba lig-on ang atong lawas. Preparado ang atoang lawas sa yun aning possible mga higala nga danger dia sa tuang kalawas. Doon na ni siya kuwan, doon na ni siya ginakuwan diya karon, doon ay ginatanyag ni siya nga ngilad diya karon sa itong lawas, magdala ni ubo, no? Doon ay pag-uot sa imong dughan, kinibang eye discomfort na mga katropa, ubo o throat in irritation, no? Tanaw, paminaw ganin ninyo, mahigal lang amurag naglain ang inyohang truth diha ang inyohang tutunlan no tilaok ninyo mura nag mukarat og pinakalit presko ah ah inumin na dayon na mahigala og kanang santon plus sa santon vitamin C para maligon ang inyohang immune system mga kaigsunan paibasin og epekto kini sa kinibang ginatawag mga katropa nga epekto kini sa kinibang ginatawag mahigala sa PM2.5 nga aso mga katropa no. So, ang usapon sa mga tambag din eh, nga kinanglan na kanunay kang mag-inom og tubig para nga di ka ma-dehydrate mga kaigsunan kay gikabalak ani mahigala nga duna ni pagka ma-dehydrate ka no, mag-rehydrate ka, inom ka tubig mga kanunay mga igsoon. Unya posibilidad nga dunay lagnat ang imong mabati ani. So advice ani mahigala no gawas nga muinom ka og santon vitamin C mga katropa kinahanglan nga magsuot pug ka og face mask mo ni advice karon sa Department of Health oh nga magsuot ang mga tao karon og face mask mga kaigsunan gumikan sa gikadlukang epekto aning kuan kinibang haze aso kini sa mga katropa ha aso sa sunog nga nadala mga higala gikan dito na pita sa Indonesia nga niabot sa Pilipinas. Now, diha man gud sa kwan, diha sa uban nga mga pagtuon mga higala, kining vitamin C lagi ko no. Kinibang santon vitamin C, dili ko no ni epektibo sa pagprotekta sa lawas sa tao ilabi na sa gikan aning haze, no? Di na siya mao mga kaigsoonan ang tinuod ma ang vitamin C mahigala makatabang ni sa pagpanalipod sa imong baga batok sa kadaot gikan sa air pollution hatod sa PM2.5 pinakagamay ni siya nga particle mahigala nga aso nga pag once nga musulod sa tung baga mahigala ha lupig pa gitibi ni oh now base na karon sa mga nadiskubrihan na human sa gihimo nga mga pagtuon sa mga eksperto. Doon na sila mga pagduki-duki diha karon mahigala no. Kaya bang gipanguluhan kini sa distinguished professor mga kaigsunan gikan sa Sydney. I think Sydney kuno Australia no. University of Technology Sydney Australia. Nga nagtumong kini mahigala sa pagtumar og vitamin C supplement nga nakapaminos sa kadaot sa baga tungod sa ubos nga level sa PM2.5. Oh. So, di ba? So nakapaminos ni siya mahigala diha karon sa paghubag og midaot ang imong baga tungod sa 2.5 nga epekto. Now, so ang kakuyaw sa 2.5 walay luwas kini sa level nga PM2.5 bisan ang mubo nga level sa nini gikan sa kuno ano, gikan sa maong butang or aso
gamay pa ni sa kuan sa dust, no? Dauton yun imong baga o muresulta pa ni sa cancer, no? Sa imuhang baga. So, dining dapita may gala sa ilang pagtuon na matikdan nga dunay dako kayong tabang ang kining kinibang ginatawag makaigsunan ko nga vitamin C or kinahanglan nga doon na kay suplemento, supplement may gala nga vitamin C.

kay sunan nga kuno tambal kuno na asa ba kay tambal mahiga lang ha o magdrive ka dukon dukaon maninong ka mabangga pa ka inumin na lang nag vitamin C o kana mahiga lang mao ang Santon vitamin C mga katropa ha kay tungod lang kay sikat ning ilang mga pangan kay sunan dali kay paliton sa tawo dai mo tuhop sa nauna sa mga tawo nga kini kay tambal ni sa kanabang ubo o sipon. Paliton ko ni. Pero di, mga higala, pag magsakay ka, mukalit lang kag hagok, mukalit ka katuog, kay kung di bang gani ka makatuog, mga higala, maglipong-lipong ka, dun ay dizziness. Whereas, sa mga kaigsunan, ang mga doktor, yun, pag dun na kay bation, ani, vitamin C dayon ang ilang irisita. Diba? So with that, nilimbahin na, mga higala, para maprotektahan na to ning haze, korono, nga misuod diri sa tuang nasod sa Pilipinas na anagani di akaroon sa may kalinan. Andaman na nato ning tanan, may gala mo inom ta o vitamin C. Kining Santon vitamin C, mga katropa. Para nga ligo ng atong immune system, way kabalakan, di ta mabalaka, makaigsunan, nga mag-suroy-suroy. Kini man pwede mahigila magkulong ta the whole day, the whole week, the whole month, mga kaigsunan, di akaroon sa itong Pinoyanan. Unsa may hab-habo na ito, ani. No? So, kanang ingon, mahiga lang nga magpuyo kasi mong Pinoyan, hindi gina mahitabo mga kaigsunan. Why? Because we need to work, mga higala, para nga doon na tay sahod nga madawat. Diba? Pag doon na kay, magpundo kas balay, o di ka mamatay, mga higala, sa epekto sa kinibang ginatawag na haze. Mamatay kas gusla. Muna tinuod. So, inumin na lang na og Santon vitamin C kay sigurado na mahigalang muligon ang imong immune system. Sa tanang panahon, mahigalang init o ulan, no? Ang kanunay kasangga na ito, mahigalang ligo ng atong lawas, mga kaigsunan ko, maura kining Santon vitamin C. Kinibang vitamina C, mga katropa. Mani ninyo, mga doktor, mahigala pag doon na mo isipon o gubo. Ang uban nga mga doktor, inumilan na mo. Ingon na sila nga, inumilan na vitamin C, parang ligunin mo ang immune system. Kaya ligunin mo ang immune system, di kinakaduot ng ubo o sipon sa imo. Mo na ingon karon sa mga eksperto, mahigala gikan dito na pita sa University of Technology, Sydney, mga katropa. So, wai ka angay nga kabalakan apan kinahanglan nato nga magbantay mga kaigsunan pag once gani nga duna tay bation mga higala no. Duna moy posibilidad nga asma delikado ni sa katong dunay mga katubitong asthmatic nga mga tao, mga kaigsunan. Kung dunay haze diha karon sa inyong lugar. Unya dunay asthmatic, dangop na mo dayon mga higala mga doktor or inumin na dayon ninyo og mga bitamina sama sa Santon vitamin C mga kaigsunan no. Ang usap-usap sa mga safety ani karon mga kaigsunan is magsuota og face mask. Duna may kuan diri gyud nga gi kuan no, dunay gi specific diri karon nga face mask nga angay natong isuot o kini kanong ginatawag na N95 masks, no? Regular surgical mask sa mga kaigsunan. Mao ni siya makapugong. Da karon mga katropa sa kinibang N95 mask makapugong kini siya mahigala nga sa tiny particle or kinibang PM2.5 tiny particle. Oh, og humanaman mo sa inyong trabaho sa gawas. Adya na mo sa balay pag stay na lang mo sa balay na mo glaglaag mga kaigsunan. Para nga di na mo mugasto, di na hassle. Kaya pag once nga mag sobra rapon mo gara-gara mga kaigsunan out of your work. Kumasa imong trabaho, magara-gara pa yun og laag-laag mga kaigsunan. Tapta na inong kagsakit diha. Stay sa imong panuyanan para nga di mo makuan, mapiktuhan sa kinibang kanabang di mapiktuhan sa kanabang sakit mga kaigsunan. Right? Kailang kay mga isa ta commercial break gikan sa itong technical department mahigala niya sa pagbalik ang may kalamigitan sa uban pa nato nga mga hisgutanan mahigala kung makaya pa no. Kay doon na kunoy ang House of the Representative no. Ang impeachment court naglaraw kuno nga ipatuman ang tibok adlaw nga pagdungog o whole day trial mga kaigsunan karong Oktubre aron nga dungan nga maasikaso ang 7.2 trillion 2027
bad.

0: ko ang sobre. Ayaw o ablihi.
1: Sobre malita, oy. Diba?
2: Bullseye!
1: Kung nga nga mabalik tao, man lamang sa mga paybalo, gikan sa technical department, oras alas 7 o alas 8.31 na sa buntag, Philippine Standard Time.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: a kind. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
2: Kaklarex sana.
1: Exciting.
3: Bullseye.
4: Balik ta mga katropa, dinhi karon sa pananguban sa programang Bullseye. Alas 8:35 na sa kabuntagon. Uy, sa tanan dahil naman nag-birthday, karong adlaw, happy birthday. Among katropa dahil nga si katropang Jonathan Lee Soriano sa Bukidnon. Birthday dahil niya karong adlaw. Alay na to, paluparan tayo din natin mga higala o gahe sa Midson.
5: No? XFM!
4: Diba? Basi ganahan siya mo palupalughay sa Litson mga kaigsunan diri sa Daba. Ha? Kumbaga, baho na lang sa Litson ang atua mga kaigsunan kay...
6: Good morning!
4: Dahil layo, waya po itong ilaha mga kaigsunan. No? Pero may nalanggot.

Oh, sa tama nag birthday, happy birthday ka ninyo sa mga nga kauban sa trabaho, mga kaigsunan din sa XFM Philippines. Si katropang Jonathan Lee Soriano. Kuan ba ni ka ng pag-umangkon ba ni Jet Li, mga kaigsunan, o ni Bruce Lee? Si Jonathan Lee Soriano, mga kaigsunan dito sa Bukidnon. Kasi pag-umangkon na guway ni, masalaag lang ni dito na pitas Bukidnon, mga katropa. Birthday niya karong adlaw. Happy birthday, katropang Jonathan Lee Soriano. Lapita sa may XFM Malaybalay City, Bukidnon. You have more birthdays to celebrate, mga kaigsoon. Sa mga po din family friend, mga kaigsoon. Happy birthday in heaven. Kaya birthday niya karong adlaw, mahigala sa muang friend. Muang kumari. Kaigsunan nga birthday unta niya karong adlaw, no, pero naman nga gikuha naman siya sa tuang maker, mga kaigsunan, no. Tipo naman siya dito karon sa iyang manulunda, mga katropa, si Mad sa Tata Riola. Si Mad sa Lourdes sa Tata Riola, birthday niya karon oga. To na si Papa Triola, to na naguna na sa padada. Kanyang hapon, patuon mo dito, mga kaigsunan, mudiritso na lang po mo in town sa cemetery para nga maka hatod man lang uga bulak, mga kaigsunan, dito sa iyang lubganan in town. Masa man siya gibutang karon sa kuano, sa Ginoo, amuha na lang pag paghatod ugusa ka greetings. Alangat to kaniya og happy birthday in heaven. Kaigsunan karon. Sa muang family friend, mga kaigsunan ko. Alright, si Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Salamat kayo, Sir Brando Santisas. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Salamat kayo. Si Ma'am Karina TCL, good and blessed morning, Sir Bricks, og tanang katropa. Salamat ni mo, Ma'am Karina TCL. Si Sir Ronnie Peho, good day, mga katropa. God bless us all. Alright. Si Lovely Con Lucernas, good morning, Sir Bricks. Happy morning. God is good all the time. Alright. Si Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning ni mo, katropang Lovely Con Lucernas. Og si katropang Pedro Purol, good morning, watching from Mansasa, Tagbilaran City, Bohol, gini. Sa Tagbilaran City sa Bohol. Right, kadali lang be. Kay bisitahon sa natos makadali, mga igala kining balita ba? Informasyon, mga katropa nga. Giingon sa kuan, sa kinibang Senado, mga kaigsunan, through kuan, kini bang ilahang spokesperson, mga kaigsunan nga kuan daw kining duna sila ipatuman nga kana bang pagpatuman mahigala sa kini bang whole day na hearing, no, pagdungog, mga katropa, sa impeachment trial, impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Of course, mga pangutan na ta, mahigala nga naman. Ang inungdan, mahigala kay napuros na lang sila dito sa impeachment karon. Di na nila matupag, mga kaigsunan, o matagad, no? Ang deliberation o gusto sa budget sa 7.2 trillion ka pesos na budget, mga kaigsunan. Alright. No? Now, importante po ni kining budget, mahigala kay basin unya og mao bitaw na nga dunay deliberation sa kamara, plus dunay deliberation po sa Senado, plus dunay kining bicameral conference alang adto sa Senate og sa House of the Representatives. Mag-convene kana sila, mga kaigsunan, para aprubahan ang hustong budget para sa usa ka opisina sa gobyerno. Now, giplano kuno karon, excuse me ha, sa Senate Impeachment Court nga himuon og tibok adlaw ang pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Tungod kay himuon nila ang tibok adlaw nga pag

0: alang sa tuig 2027. Oh. Base niya karon sa schedule nga gipahibalo nga ang whole day hearings ipahigayon kini sa Oktubre 1 ngadto sa 2. Schedule sa hearing ha, whole day hearing kuno. Usa ka adlaw kini nga binakmakay todo. Now I'm challenging di kuan. Siguro unta mahigala I'm expecting di kuan di preparations sa well preparation mahigala sa kinibang prosecution. Para nga dili boring. Kaway so, gana po nato itanaw na mahigala nga puro sa mga murag bungas marites mga kingsuna kanang ilang ilang evidence nga gipakita mga katrupa. Way puwersa, way kusog. Mga kaigsunan. No? Dili gyud ka wala gyud kalami-lami mga kaigsunan. Kumbaga, nagsabaw kag puro tubig mga kaigsunan, wa gyud timpla. Di ba? Now. Mone ha, gikan sa October 1 to 2, mone siyang whole day dayon na 3 to 4 basin og kuha na po ni deliberation na po ni sa budget. Mubalik na po sila pagka October 5 to 9. Og October 12 to 15 gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na pagkahapon o posible pang moabot sa kagabi. Kana kung dili kapuyon mga kaigsunan, dili ma-board mga kaigsunan si Senator Migs Zuberi. Kay ga mapulan gani mahigala si Senator Migs Zuberi ay ambot na lang. Mao na ginaingon nila nga ay ambot na lang gayon. Oh. Kung na ba to kung kumpare, may gala nga si pare na kung Roger Kapangpangan, moingon to dayon nga, mao. Oh, di ba?
1: Mapriso ka.
2: Ito ka!
0: Muna na naita po mga kaigsunan. Oh. May lang gani kay wala si paring Roger Kapangpangan diri king na pa to diri, moingon na ito, mao.
2: Ito ka!
0: Wala na wala gi lami magigala wala gi gana nga ipaminaw aning impeachment trial magigala kay moralag gihatdan ta magigala og kanang storya bitaw sa Marites sa Silingan magigala magigala nga nang hingot anay na kada bang moraga nag paniksik mga kaigsunan
1: map
0: wala magigala kasagaran ay tabo dia karon. All right. Ubanin ni isuspenso ko no ang impeachment hearing gikan sa Oktubre 16 hangtod Nobyembre 8 aron matagad og prioridad ang mga senador sa deliberation sa 2027 national budget ug ipadayon ang impeachment proceedings sa Nobyembre 10 hangtod sa 16 apan mubo nga mga oras sa hearing.
3: Traffic. XFM. Katropa.
0: Na traffic gyud sila ani mga kaigsoonan aning impeachment ha? Matraffic gid ang impeachment hearing mahigala sa kinibang 7.2 trillion nga budget hearing. Oh. Day nindot ni kay basin unya mga kaigsunan og dapat bantayan ni nila kay gawa sa to 7.2 trillion basin og duna pay gusto karon mahigala nga mo kuan kana bang mo insert. O patuman og insertion dili ni mabantayan sa mga senador ha. Kaya but trabayo ng uban mahigala og butang dag insertion ha, butangan nato ni kay para ang malita
3: alerto.
0: Alerto gyud mo kay ang malita mahigala wa gisod
3: alerto.
0: Dapat alerto mo. Hindi mo alerto mahigala tumbling gyud mo. Okay, ang lakang nagpakita kuno sa presyor sa Senado nga balansihon ang druha ka mga dagkong responsibilidad ang impeachment trial ug ang pag-aprobar sa 7.2 trillion nga national budget may kalambigitan sa tungod kuno kay daghan pa og mga ebidensya nga og mga artikulo sa impeachment ang wala pa mahuman posible gihapon nga mo lawig pa kini mo tabok pa kini sa tuig 2027 mao. Si Pari Roger karon diri makaigsunan na ganahan ko ato Pari Roger kay moana na po itong pag-ingon ni mo nga mutabok na po ni sa 2027 sa tuig 2027 na mao
1: mapriso ka
2: ito ka.
0: Ha? Oh. Now ang pangutan na diri mahigala no tungod ni ni naghatag ba kini doon na ba'y matanyag ni ani mahigala nga peligro kini bang malangan paglangan sa impeachment trial ug mas moingon pa malagmit nga matinood ang

0: antaw sa pipila ka mga senador nga matapos ang impeachment trial ni VP Sara Duterte hangtod sa tuig 2027 month of February.
1: Bullseye.
0: Now, mamahimong peligro kini. Mga kaigsunan, gumikan o malangan pa no ang impeachment trial sa kasamtangan gumikan sa daghanan pa nilang mga gipang asikaso gipang atiman karon. Inon, depende ra man na sila Maygala, depende ra na sa pagsabot sa uban Maygala kung kini makahatag ba og kwan? Makahatag ba kadelikado mga kaigsunan. Sila kay sila may mga politiko. Kita Maygala nga mabutante ra mubuto ra ta kinsay angay natong butuhan mga kaigsunan. Eh dinhi masukod na nato, masutan na nato Maygala kinsa ang mga tao Maygala nga dili nato angay butuhan. Kaya mga mahiligon ra gabit-bit o puntong Marites. Ha? PM puntong Marites. Mga kaigsunan. No, diha karon sa impeachment trial. Kamo na ang magsibo sa inyong kabubuton. Kamo na ang bahala mga katropa. Kung angay ba nato ning butuhan, hatagan sa to ang buto, hatagan sa to ang pagsalig, kining mga tambaluslos, kining mga tabaghak nga mga public officials na panahon sa pagpangampanya murag santo ang mga tabaghak, murag mga Ginoo ang mga kalami na lang yung bulsit-bulsiton. Tinood lang. No? Oh. Pero pag-abot, once nga makalingkod na Maygala, sobra ba kaika lantip sa isip ni Satanas ang mga bulsit? Ha? Usay ka na makaingon bito ka nga nung gibuto man ako ni tabaghakan eh. Ha? Muna mga kaigsyon na nasood ka sa ilang buyot, mga kaigsyon na dagko kay buyot ni mga panuhak.
1: Bullseye!
0: Muna nga, kini, mamahimo ni engage ka ron, sumbanan mga kaigsyonan, sigurado ta doon ay madambling ani mga buang ni. Ha? Kaya, nakita naman na nila Maygala, kaklaro na Maygala, nga way klaro nila mga ebidensya nga gisyo. No? Wala may klaro, wala ganin ay cross-examination nga gihimo, Maygala mga ang mga taga-depensa kay unsa may ilang i-cross examine nga wala may bugat nga may ebidensya dito, wala man nagdaot sa wala may nadaot mga Higala di karon sa maong nga mga aligasyon. Ha? So gikatawan na sila. Ha? Meaning niadto mga panahon na Higala sa presentation nila of evidence kunuhay using the kinibang witnesses mga kaigsunan. Hudlat lang to mga kaigsunan. Para bang intimidation nga natinood mga kaigsunan. Hudlat nga natinood. Oh, di ba? Ewan na sila eh. Mahimo Maygala. Na-corner na sila. Di akaroon silang hudlat. Di ama mo'y hudlat na hala, i-show ang inyong mga ebidensya. Now, pag-show nila dito Maygala kay Wamanday ni nakatandog sa hinapay Maygala ni Attorney Michael Poa. Ha? Wa man din ni kapalubog Maygala sa antipara mga kaigsunan ko ni Attorney Sheila Sison. Di wala na i-cross examination nga gihimo mga kaigsunan kay wa man naguba mga Higala di karon sa ilang depensa. Wa may naguba Maygala karon sa depensa sa bahin ni Vice President Sara Duterte. So wala na. So kada Maygala usa na gauge mga kaigsunan ko nga why nada, why pulos, why lami mga kaigsunan no.
1: Bullseye.
0: Ang impeachment trial mura kag gatula Maygala og pulos lang tubig why timpla. Di ba? Now. Limited ang trial days Maygala human sa Oktubre unya. So depende na karon kung gingon maingon ta mga kaigsunan nga kinsa man ning kinsa ba ni mugawas nga delikado ani. Aw. Sigurado ta Maygala kini mga nang masangil. Kana kung ang mga tao Maygala dili mabuta mga kaigsunan panahon sa eleksyon. Makita man ninyo da karon Maygala nga puros na lang putak mga kaigsunan ang nigula mga kaigsunan gikan sa mga nag-akusa. Puros na lang putak mga kaigsunan murag nangitlog ug Muraga nagpusa o guway gipusa.

0: sugdan na ninyo sa pagpaniid mahigala 15 ni mga tabaghak. Ibutang na ninyo sa inyong librita, sa inyong diary, mga kaigsunan, 15 ni mga panuway nga dauba na ito mahigala para panahon sa eleksyon sa 2028. Alright. That note, wala naman tayo oras mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang panaguban hangtod na po sa sunod simana puhon, ha? Sa Lunes puhon. Ito nang kauban si Katropang Alan, mga katropa, kay Muraga. Mapagaw naman ko Katropang Alan kung di ta magtandem, no? Oh. Muraga, di naman ko kahigop o kapigot. Nindot ko itong nasi Katropang Alan kay while nag magpuli-puli mamigya storya. Makainom kong kape. Libang Santon Gold Coffee Mix. Muna nga, naghandom na kong mubalik na siya karong Lunes pohon. Matangimin ninyo mga katropa, ay mo pahawa. Epso naman tayo oras mga katropa, sa ngalan na lamang sinatibok ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Walang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong alagad, Katropang Bricks Flores. Magbiling kanyo kung sa kamayang buntag. Dalagon ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang Sandigan!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Jet. Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix.

0: mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9, Science sa Buntag.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygon ng Diyos, away katapusan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga katropa nato, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Asa mga nakaplastar karong katropa, unsa may inyong kasikas diha karon. Mayong morning sa inyuhang tanan.
1: Good morning!
0: Na-edisyon ang sa mga katropa sa tuwang programang sentro. Ang tuwang pag-aubanan ning adlaw nga Biyernes, mga katropa. Uy, thank God it's Friday pala. TGIF pala ngayon, mga katropa. Well, thank God it's a Friday. Laing adlaw na sabatong pag-aubanan, of course, sa programang sentro. Lahit na sabi ng may isgutanan. Ato ang isgutan dari sa kahanginan, mga katropa. Impormasyon nga ito ang iyang-iyag-diyak kaninyo, mga katropa. And of course, no? Ang atong pagpanaguban-uban karon, hatod kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa itong Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, o katong Xanthon Plus Coffee Mix, mga katropa. Uban-uban tagi ka na alas 9, hantod alas 10:30 ning adlaw nga Biyernes. Pizza 4 na ning bulan sa Setyembre tig 2026, mga katropa. Kumusta inyo ang adlaw ng Biyernes? So far, so good ba kini katropa? O lumalaban pa rin sa buhay? Sige lang, mga katropa, ana manggid na. Laban-laban lang gid ta kanunay, bisag wa tay kalaban. Anyway, mga katropa, inyong makauban karon sulod sa karos ug tuga sa programang sentro. Kinigihapon inyo ang Lamoro Queen. Alanga naman, no? Sa pamaylain. Of course, ang ala ni katropang Jasper Magon sa makigduyog sa inyo karong adlaw, mga katropa, katropang Juvet Espanyol.
2: Ang lamurok mong mga ating diha ako patay, darling.
0: Diba? As in, literal, tininood yun nga kanta. Murag,

0: I feel like gi-dedicate gini para sa kuha ba. Ayon, saan magid nato bisag asa ta mulingi mo side A side B man taani. Lamurok mangyud mga katropa. Anyway, wala po tayo ginusara karon kay kung naamoy lamurok windri sa XFM mga katropa. Napod mo is small but incredible. Di basa-basa ni akong kauban karon kay unsaon na lang ang tuang kining panaguban-uban kung wanis katropang maro. Literal, makaingon dyan kaghangak, pastangang hangak mga katropa. Anyway, ito makauban ka roon, katropang Marvin Ebano.
1: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Di, basta-basta katropang Marvs, kumusta imong adlaw Biyernes? Unta, so good gihapon na.
2: Yes, of course katropang Jubet. Di, basta-basta mga higala kay Perting, paspasa ang pagtuyok sa orasan. Di, mapugnan katropang Jubet. Kay nadayon ang Webis kagahapon.
0: Nadayon man kagahapon, oh, so Biyernes karon mga katropa. Malagi mapugnan pang baha.
2: Oh, mura po gugma lang sa ikan mo pang Jubet. Kaya usah ay di mapugnan.
0: Ah.
2: Ay, naku mga katropa.
0: Maganino na mapugnan pa yung mga butang ng mga kuhaan. Pero kanang gugma katropang Marvs.
2: Hmm, ano man gugnan gugma?
0: So good na lang sa tunga doon eh. Di na nato na isgutag.
2: Okay, so diretso na lang ta. Ito na naambakan katropang Jubet. Di ba sabas sa mga katropa kay adlaw nga Biyernes and of course bisan pa man nga padulong ng weekend mga katropa. Di gihapon kita dapat magkinibitawang magpasaya.
0: Ayan.
2: O di dapat kita magpasagad labi na sa pagpaki-update, pagpakisayod sa mga panghitabo sa ato ang palibot. Ilabi na sa atong lokalidad, labi na kining concerning mga isgutan ng katropang Jubet. Talking about niining asugikan sa Indonesia.
0: Oh. Hey!
2: Mga katropa nga nabati po sa pipila kabayan sa ato ang nasod Pilipinas.
0: Ayan, of course, no, labi na diri sa tuwa sa dakbayan sa Davao, mga katropa, muna kanunay, dapat healthy itong panglawas.
2: Yes.
0: Dapat pabaskugon, dapat i-boost na itong immune system, mga katropa. Mm-hmm. Isa sa makatabang na katropag Marvs, ang atuang Xanthone Vitamin C, no, mapaboost ang atuang immune system, mga katropa.
2: Ayan, mga katropa, and of course, para sa dugang pang pagsabot kung unsa bagyod ka epektibo, ang Xanthone Vitamin C alang sa itong panglawas, hala, ayaw kalimot sa pag-attend karong Domingo, mga katropa.
0: Ay, hapit na na katropang Marvs.
2: Yes, of course, mga katropa, again, September 6, 2026. Kita-kita ta dinhi sa may Bliss Covered Court, Bagua Playa ning siyudad sa Davao.
0: Ayan, dagantag mga serbisyo ay dalit diya kaninyo mga katropa alang sa tayo pahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan. Unang-una na diya, of course, atong libre nga check-up and consultation. Kauban nato diya si Doc CJ Nedruda mga katropa. Of course, napuntay health and wellness information. Ang atuang libre nga terahertz therapy katropang Marvs.
2: Yes.
0: Ang
2: sa to, therapy.
0: Okay.
2: Ay, ana dahil ano?
0: Therapy.
2: Therapy. Slang na siya.
0: Kanya napakita yung libre nga Vogas.
2: Vogas!
0: Oh, diba? Diba sa basta.
2: Basta. Ayan, mga katropa, and of course, oo.
0: Napakita yung libre.
2: Kung sa pagyod?
0: Napakita yung libre.
2: Libre, pagyod!
0: Nga, Xanthone Gold Coffee Max.
2: Free, free face. Di basta-basta katropang Jubet, ha? Kaya mura bisunod yun sa V.
0: Oh, ha? Naman na katropang Marvs. Diba? Marag ano ba, V?
2: V.
0: Beautiful.
2: Beautiful. V as in Vavoy? Ano? Actually,
0: V as in Vev Zabrano.
2: Ah, di basta-basta. Madunggan ka nuna ya. Unya nga po na sa katropang Jubet, di basta-basta.
0: Sigway ba, sigway?
2: Sigway. Anag yun na, mga igala. And of course, itong mga kaigsuunan ngalan nga giving season. Ayan, mga katropa. So sa itong mga kaigsuunan din ha, ayaw kalimot mga katropa sa pag-share. Kay giving, siyempre, sharing your blessing. So share po nito ang programa mga katropa, at least masayod po ang inyong mga kaigsuunan, mga higalang, mga hinigugmas kinabuhi, unsanay mga kasikas sa ato ang tibok nasod o sa kasikbit ng mga
0: ayan,
2: nasod.
0: Pwede po sila mo share katropa.
2: Yes,
0: Marvs,
2: of course.
0: No, sa ilang mga, no, mga yangungo.
2: Kana, mga mulo.
0: Mga mulo.
2: Ayaw lang iiko. Eh, delikado.
0: Do. Ang ilang mga komento, reaction, opinion mga katropa, inyo ang mga gusto ipabot sa kahanginan, inyo ang mga greetings o shout out baka sa inyo mga mahal sa kinabuhi.
2: Yes.
0: Pwede gihapon na tagaan o pagtagad mga katropa, inyo ka na ipadangat sa itong text line 0969-333-0537. Utroon ko katropa 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw sa itong Facebook Live, kay live na live minin yung makita ni katropang Marvin Ebano.
2: Yes.
0: Sa ito ang Facebook page.
2: Yes, mga katropa, i-visit lang ato ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital mga higala.
0: Mahimusab sa ito ang Centro Media Facebook page o sa ito ang YouTube channel Katropa Digital. Ayan, alas 9:15 na sa buntag mga katropa. O katropang Marvs, no? Ang ito ang medyo panahon karon.
2: Yes.
0: At mention kagani kanina na ay mga tiny particles nga nga naa sa kahanginan mga katropa nga dili nato makita. So dapat ato ang panglawas boosted kana.
2: Yes, of course mga katropa. So karon unsa man ni ang kalabi na kini trio combination mga katropa. Again, amo ipahinumdum kung kamo mopalit sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Mm-hmm. Siguraduha nga tatak
0: Yes to Health. Ayan, makita ninyo na katropa no, sa tuang box, sa tuang ginapakita karon sa tuang camera. Yan. Na ay logo kana sa Yes to Health mga katropa sa upper right corner.
2: Right
0: no?
2: Corner,
0: so,
2: yes.
0: Dapat siguraduhan nato nga tatak Yes to Health ang mga produkto nga mapalit nato sa Yes to Health. Or bisan asa nga online platform mga katropa. Well, diri sa Davao City, nahimuta nga tuang Yes to Health Clinic sa Dorothy Salpol Building, GSIS Science at bang lamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Again, good morning!
3: Good morning!
0: Sa mga karumpa naka-tuning diha, sit back and relax kay kami ni Katropang Marms ang bahala sa inyo mga katropa. O karon Katropang Marms,
2: yes.
0: Una na to sugda na ang mga isgutanan karon diri na kita sa tuang motivational quote.
2: Uy, kini! Nindot ni siya mga katropa kay talking about agay.
0: Aham, kao.
2: Ihap-ihap dahi tani katropa.
0: Oh, ihap-ihap tani. Muna akong diganahan ka nang sa ihap-ihap.
2: Ano man? Siguro, mas dili ganahan kung ang deadline sa bayronon sa utang.
0: Wala ihap-ihap na din ako ganahan ka ganahan.
2: Okay.
0: But, ang ito ang motivational quote karong adlaw mga katropa, don't count the days. Mm. Make the days count.
2: Uy,
0: oh, matod pa ka na ni Muhammad Ali katropang Mars.
2: Uy.
0: Okay ni siya, usa ka powerful quote na mag-remind sa tuan na i-shift ang ito ang focus bitaw na dili ta magsigig huna-huna sa adlaw nga nilabay. Sige, matayin ko, paspasa sa adlaw, eh. Madali, doon po matiguang ani.
2: Yan!
0: Kapit na po ng Judith.
2: Oh, nana po yung mga nag-birthday. Taas na pong edad. Dugang na po.
0: So, matod pa ni Muhammad Ali, katropang Marbs, dili daw na ito huna-hunaon nga paspas kayo ang adlaw. Or dili daw na sing ihap sa adlaw, mga katropa. But, instead atong buhaton, ang kanang atuang adlaw, kumbaga, maging productive. Oo. Kumbaga, make the days count, mga katropa. Kumbaga, sa isa katibok adlaw ni mo, na akay nahimo,
2: na
0: akay something nga ikaproud of,
2: yes.
0: Na akay butang nga nabuhat sa imuhang tibok adlaw nga maging pag-abot sa panahon pagpasalamatan nimo.
2: Ayun mga katropa, so sabotable kayo na mga higala, mao na sa tumakay sa una.
0: Sabotability.
2: Sabotability. Mao na mga katropa nga ayaw ihapa inyuhang mga adlaw nga mga nanglabay, kung aduna may mga pagsakit.
0: Na may kasakit, mga pagsuway,
2: ato
0: mga nilabay. Nilabay na to mga katropa. Fast is fast.
2: Fast is fast daw, ano? Pero hinon mga katropa, di namang yun na malikayan nga ang mga kagahapon mao nay parte alang sa ato ang ikalambo sa tong kaugmaon. So kana lang no. Nagkanayang mga factors nga dapat i-consider kung anong dili dapat nato ihapon mga adlaw. Siyempre, talking about sa success ang isgutan. Kaya kini si Muhammad Ali.
0: Oh, successful ni
2: yes,
0: siya nga
2: kinibitawang
0: fighter.
2: Yes, grabbing wisdom ni ini mga katropa.
0: Ang ano niya katropa nga Marbs na wala lang siya niingon. Kasi ang iha madong gibuhat, wala daw niya gikwinta ang adlaw nga mga nilabay sa iha sa mga pain, mga struggles nga iagi sa iha.
2: Kay boksidor mani ha?
0: Boksidor mani, fighter mani. Ang iha ang gihimo katropang Marbs, kato nga mga adlaw nga instead nga mag-worry siya sa kasakit niya ang gibati o sa baladiha, iyang gihimo, kato nga mga adlaw dapat mag-training siya.
2: Training.
0: Kumbaga, dapat meaningful always ang iyang everyday nga kinabuhi. Kaya pag-abot to sa panahon, siya ramandog gihapon ang makabenefit.
2: Yan. So, kana mga katropa ha, don't count the days, but
0: make the days count. Ayan. Sentro. Alas 9:19 na sa buntag mga katropa tong oras atud ganato sa Zanthone Gold Coffee Mix og sibog ta katropang Marbs diri sa tuang Sentro Balita.
4: Sentro sa Balita.
0: Unang hinig sa itong Sentro Balita, mga katropa, hingpit ng tanggalon sa gobyerno ang value-added tax convert sa allowable system loss charge nga makita sa bayronon sa kuryente sa mga konsumidora. Sumala sa Energy Regulatory Commission ka NERC, posible nga sa Nobyembre pa mahimong epektibo ang maong pagtangtang sa VAT kuman mahuman ang gikinahanglang proseso o pag-issue sa mga regulasyon. Nasairan nga ang system loss charge mo ang bayad nga konektado sa kuryenteng mawala samtang ipang-apod-apod kinigikan sa power system ngadto sa mga konsumidora. Gilauman ang pagtangtang sa VAT, makatabang sa pagpagaan sa power bill sa mga konsumidor.
4: Sentro sa Balita.
2: Sa pikasbahin mga katropa, mikabat na sa 6,253 ka mga kaso sa leptospirosis sa tibuok nasod gikan Enero hangtod Agosto 29 ning tuiga, sumala ka na sa Department of Health kun DOH. Natala usab ang anasa 378 ka mga namatay gumikan niining maong sakit. Bisan pa nga mas ubos ang total cases kun itandi sa parehas nga panahon nito nakalabay ng tuig 2025, nagpasidaan ang DOH nga posibleng musaka pag-usab ang mga kaso. Gikabalakan ilabi na ang epekto sa mga bagong pagbaha sa pipila ka bahin sa Luzon. Din posible nga mas daghang tao ang ma-expose sa tubig nga kontaminado sa ihi sa mga ilaga nga kasagarang nagdala sa maong sakit nga leptospirosis. Giawag karon ng publiko nga likayan ang paglusong sa baha kung dili kinahanglan ug magpakonsulta dayon kung makasinati og mga simptomas sama sa hilanat, sakit sa kaunuran, pagsuka ug uban pang timailhan sa impeksyon.
4: Sentro sa balita.
0: Laing panginig sa itong sentro balita mga katropa, gitanaw sa Department of Science and Technology kung DOST ang waste to energy production isip usa sa mga pamaagi aron mapakunhod ang gidaghanon sa basura nga ginatambak sa mga landfill sa Pilipinas. Pinaagi sa maong teknolohiya, mahimo matod pang maproseso ang pipila ka klase sa basura aron mahimong enerhiya imbes nga diretso kini nga madugang sa mga landfill. Matod pa sa mga ahensya, makatabang kini sa pag-atubang sa nagkadako nga problema sa waste management sa nasod, ilabi na sa mga lugar nga limitado ang kapasidad sa pagdumala sa solid waste. Padayon ni sa gobyerno sa pagsusi sa mga teknolohiya og pamaagi nga makatabang sa pagkunhod sa basura samtang makahatag og dugang nga benepisyo sa enerhiya og kinaiyahan.
4: Sentro sa balita.
2: Mga katropa, posible matud pang moabot hangtod tuig 2027 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod sa kahuot sa schedule sa mga pagdungog kong hearing. Kini ang gipahibalo ni impeachment court spokesperson Reginald Tongol nga miingon matud pang limitado mga adlaw nga magamit sa Senate Impeachment Court alang sa mga hearing. Matud sa taho, gilauman nga adunay mga hearing sa Disyembre apan mag-recess ang Senado sa dili pa matapos ang tuig 2026. Tungod niini, posible nga dili mahuman ang trial sulod karong tuiga. Padayon pa ang pagdungog sa mga testigo o pagpresenta sa mga ebidensya sa prosecution o depensa, ilabi na sa mga isyo nga may kalabutan sa confidential funds.
4: Sentro sa balita.
0: Alas 9:23 sa buntag mga katropa, laing panghanig sa tuang sentro balita, gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kan DFA nga padayon ang ilang koordinasyon sa mga otoridad sa Nepal aron pangitaon ng Pilipinong doktor nga si Dr. Juan Carlos Caloy Manalo nga gikataho nga nawala human sa makamatay nga flash flood o landslide sa utlanan sa Nepal o Tibet. Nasayran nga si Manalo 30 anyos miadto sa Nepal isip kabahin sa usa ka pilgrimage og nawala human maputol matud pa ang komunikasyon sa iyang pamilya. Matud sa DFA wala pa gihapon makumpirma ang iyang kahimtang o lokasyon apan padayon ang pakigtambayayong sa Philippine Embassy og mga lokal nga otoridad aron masubay kini. Nagpadayon ni sab ang search and rescue operation sa mga apektadong lugar samtang naglaom ang pamilya og makauban ni Manalo nga luwas pa kini nga makit-an.
4: Sentro sa balita.
2: Katapusang hanay sa atong sentro sa balita mga katropa, hilabihan ang pagsubo sa mga pamilya atol sa gipahigayon nga symbolic funeral alang sa mga biktima sa pagbaha sa Nepal nga gihimo sa Pashupatinath Temple sa Kathmandu. Bitbit sa matag pamilya ang Kush Grass effigies alang sa cremation subay sa tradisyon sa Hindu nga nagtumong hatagan og kagawasan ang mga kalag sa ilang mga kabanay nga namatay sa gikonsidera isip deadliest disaster sa Nepal. Nasayran nga misaka na sa 1,270 ang ihap sa mga namatay og anasa kapin 4,000 o 4,000 ang padayon pang gipangita tungod sa kalamidad.
4: Sentro sa balita.
0: Alas 9:24 mga katropa mo kato naglangko sa tuwang sentro balita. Katropa nga Marm, good morning sa mga katropa na kadiha nga karon pa nakaliso sa mga angayong lisoon.
2: Ay grabe ha, karon pa pod nakapatoy hakaw sa ilang mismo mga tudlo kay nakatuplok sa cellphone.
0: Ayan, bitaw mga katropa sa mga naminaw diyan na pinagi sa itong Transistor Radio 89.1 XFM Davao. Mayong morning sa inyo ang tanan mga katropa.
3: Good morning!
0: Sa mga naglabigar sa kadalanan karon, good morning na no? Sa mga nagabiyahe karong orasa mga katropa, amping-amping sa inyo ang biyahe ha. Labi na yun, of course, mga tropa nato diri sa 11th Regional Committee Defense Group katropang, Defense Center. Tama ba? RCG na, no? Wala na
2: gito. Group, group, kay G-man ang last.
0: Makasabaan dyan ko ani ni Sir Aklon yun. Bitaw ka tropa Carbs, ang mga tropa nato from 11RCDG 11.05th Community yes. Defense Center mm-hmm. Si Sir Aklon, Sir Paking, Sir Cabalona og si Sir Kanya naminaw karon ingon man sa kay Sir Arroyo nga naminaw karon no? Si Humble
2: ano Humble?
0: Humble na daw ng mga

0: Mura lagi dag na tila ag baka. Kaya ang gamit sa uban is no beer.
1: So pag ingon ana nga mga hairstyle, humble na siya. Di basta-basta. Ayan, bitaw ka may morning sa inyong taran og amping sa inyong paglabigar, no? Yes. Of course, ako ang pinakaduol sa kong dughan.
0: Uy, kinsyamali.
1: Si Ate Everly naman. Ayun. No? Nag-una-una na dito. Ano siya, magpaabot lang daw siya sa ako ang pag-abot. Sana all.
0: Ang siya na kay giluto ani katropang jihad. Kaya lamibiyan daw ni Muluto. Ano, abaya ka?
1: Kinsay lamibiyan Muluto?
0: Ah, si Mama Everly.
1: Oo naman.
0: Tama ba ito, Everlyn?
1: Yes, Everlyn.
0: Ayan, mga katropa. And by the way, hana na yung mga nagpadangat sa ilang mga insideris ato ang Facebook Live karon mga katropa. Good morning, Sir Tristan Yat V. Gulay, mayong buntag katropang Marvin o katropang Juvet.
1: Ayan, good morning sa inyo. Oy, katropang Marvs, no, sa mga katropa nato diha nga wapan nakatimpla sa ilahang Zantong
0: yes!
1: Gold Coffee Mix. Gusto na ako ipakita.
0: Padunggo na po ni mo, katropang Juvet.
1: Dako kayo akong sudlanan. Mga isa kalitro ata niya akong kape na rin mga katropa.
0: Kanay mong ginasudlan, murag alkansya man ko na katropang.
1: Alkansya, good ni.
0: Alkansya, good ay, naimo dyan.
1: Debit ang mga katropa na itong Zanthon Gold Coffee Mix magod katropang Marbs. Pwede ni mo ni siya himo ang iced coffee. Butangan ni mo og fresh milk or gatas. Tapos ibutang ni mo to ako 2 sachets ni siya sa to ang Zanthon Gold Coffee Mix. Kay dako mangod akong sudlanan. Unsa nga sudlanan ang dako?
0: Alaoy!
1: Basta kay dako ang sudlanan sa kape. Muna ito silang pa noon kay iced coffee man imo. Unsa na imo? Init?
0: Init! Siyempre, bahin yun na. Naiinit, tugbog now. Para warm lang.
1: Init ang inyohang pagmahalay, Manggod.
0: Ano di ay na?
1: Hininga mo, kaya naginahinay na magkabog now.
0: Ay! Gibot nun pag inimog ice na. Sabot kadali, anak, kabog now.
1: Ano na itong ipafeel. Kinsa kaning relasyon akong giinom ro.
0: Yun, mga katropa. Padunga na siya mga lantok.
1: Alanga naman, no? Kita rin magkapi-kapi. Dari pa ibugo na ito sila katropa.
0: Kini,
1: di ka ni mayabo. Basing makabayad ta dari.
0: Imo na, kikiyot kayo niya akong kutsara. Dala dari po, ha? Di basta-basta.
1: Murag dungan dyan na matukan, ani ba?
0: Basta-basta. Mahala nag mga tukan, basta parting lami ayod sa kape, mga katropa.
1: Malag matukan, basta di lang yun mayabo.
0: Basta di lang mayabo.
1: Ay, otro na to. Kaya ang bugnaw, katropang Mars, refreshing, manggood kaayo ang kape. Sige, ikaw una. Kaya gusto ko makadungog sa imong lagok. Di ba?
0: Double? Eh, kaya katropang Jumet.
1: Ah, sige, alangan naman. Ikaw lang.
0: Kada. Ah, grabe. Ang ako, ah, katropang Jumet, pang tasa.
1: Ako, ah.
0: Pang tirmos. Basta-basta, mga katropa, ha?
1: Alangan. Oo, alangan. Zantone Gold Coffee Mix. Good na, mga katropa. Bisang pag balik-balik ko na ito, naghigop, katropa.
0: Correct.
1: Bisang maghinigupay na lang tatibok na itong programa, huwag kayo problema sa ako, ah.
0: Yan na. And by the way, ha, kay Bertay Samtag, higup talo rin. By the way, ato siyang ilakbit ka tropa, Jumet, kay adunay anunsyo ang DLPC.
1: Ay,
0: so, Davao Light and Power Company, mga katropa. Nga, walay kuryente. May brand up, pamina mo, Asya Midapita, ha? Mga katropa, karong adlaw nga, Biyernes, sugod alas 10 sa buntag, hangtod alas 4 sa hapon, unum ka oras ka na. Dari sa May St. Anthony Village, Mamay Road, Lanang, ning syudad sa Davao. Ug sa dool nga mga areas din, mga katropa, gumikan sa facilitate relocation sa mga poste. Aya, mga katropa. Samtang ugmang adlawa, bisan unsang oras sa matod pa sa alas 11 sa gabi. Ngadto sa kadlawon sa alas 12, mga katropa, 45 minutes gumikan usab sa kini mismong ongoing nila nga nagkadaiya o daghan ning mga lugar. Diri sa may kilometer 5 Guadalupe Village, Matina, Pangi.
1: Oy!
0: Mga katropa, ngadto na sa may Matina Baptist Church, lakit na sa may NCCC Center Point, ug uban pang mga duol nga areas. Samtang gikan sab sa crossing MacArthur Highway o Kimpo Boulevard padulong na kana sa South Grove ug duol nga mga areas. Lakit na sa Matina Shrine Road.
1: Apil, nag-iapon din rin.
0: Oh, hangto na pasaka, mga katropa.
1: Ah, pero ugma, mga katropang Mars.
0: Ugma pa hinuna, mga katropa. Pero tingtulog na hinuna nga time. Ayan, mga katropa. So, alang sa dugang pa nga mga impormasyon kay onwards ng mga schedule sa power interruption, adunay gi-post, no, nga update ang DLPC kung Davao Light and Power Company.
1: Ayan, pwede rin yung bisitahan nilang Facebook page, mga katropa, para kanunay nga updated. And of course, pwede po mo follow sa tuang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital, para gihapon sa mga updates, no, sama ni ini mga katropa. katropa. Ayan. Sa mga nadiha, charge na mudaan ha sa mga affected nga areas. Katong mga na-mention ni katropang Marvin. Pag charge na mudaan. Ayan. Good morning, Val Morida. Pa-shoutout idol from Balingasag. Uy, uy Balingasag, Misamis Oriental. Grabe naman.
0: Uy, naabot beta dira katropang.
1: Actually, katropang Marvs, ano, nakapilan ako nakabisita dira sa Balingasag, sa may Sugbong Kugon, kana-kana nga mga areas, padulong na siya sa Hingoog City.

0: Sa may Misamis Oriental ni siyang banda.
1: Ayan, dagang salamat sa pagpaminaw. Mas layo ni Karon ang nag-message from Canada, Ma'am Nita Valderosa.
0: Ay, kana. Dagang salamat, ano Ma'am Nita. Dili lang pala tayo nationwide.
1: Local, oh, di lang tayo.
0: Worldwide pala tayo, katropang.
1: Alright. si Ma'am Teya Alcaraz, mayong buntag katropang Jivet and Marvs. God bless mga katropa. Happy weekend, aping ta kanuna.
0: Ayan, good morning, a happy weekend and good morning, Sab. Watching from 89.5 XFM Pagadi.
1: Uy!
0: Mga tropa na to.
1: Yes,
0: sa XFM Pagadian, si Sir Narl. Good morning sa imo diha, Sir Narl, no?
1: Alright.
0: Samay mo naka-plaster. Sige lang kay always magkamadonggan diri sa may Pagadian. And si Juan Tusawa. Good morning, katropa.
1: Kana. Juan Tusawa, mga katropa.
0: Juan Tusawa, day, ha?
1: Yes.
0: Tapos sa masimasihon, bita.
1: Oh, nagsawa. Ayan, mga katropa. And by the way, ha, before ta mo proceed sa uban pa na itong mga isigutanan, ato sang, si tawag ani, i-great kay nag-birthday karon, mga katropa.
2: Kinsa ang birthday?
1: Atong kinatong katropa sa may XFM Bukid. Doon nga way po as ang kinimismong coverage. Ilabi na nga bisitahon yun yung mga plantasyon sa mga marijuana. Di basta-basta kini mga katropa.
0: Mutan agad sa pagsunugon ang marijuana, katropang Mark.
1: Yes! Kanda mga katropa, di basta-basta ni atong Boy Baybas sa Bukid noon.
0: Boy Baybas, di ba?
1: Kanda mga katropa,
0: eh, kanang tanan-tanan klase
1: tanan,
0: si Baybas. Akin yung mga marijuana nga pangsunugon, sa bunga pangsunugon. Di mawala si kining katropa na to.
1: Grabe mga katropa, happy happy birthday katropang Jonathan Lee Soriano.

0: nagu ko'y gusto nga i-play Katropang Mars.
1: Pwede ito ma-play Katropang Mars.
0: Ako i-try ha, i-try na ako.
1: Sige, actually, para matandog yun ang kasing-kasing.
0: Lahi mag-in ng kanang kuhan. Lahi mag-in na, sige daw eh.
1: Are-are ang mga Katropa, paminaw, kamo!
0: Ay, diligod na ko siya masulod. Kadali lang.
1: Nga naman.
0: Isulod sa agid na ko, mga Katropa.
1: Uy, listen na, di masulod mga Katropa. Kaya naagay mag-dalain ang mga pagbati, Ana.
0: Kadali lang
1: yun. Dari sa pikas, sa pikas. Actually, nindot niya siya mga igal.
0: Dari sa pikas na ito tanaw. Kadali lang ha. Kalma lang sa
1: ma-play mga katropa.
0: Kalma lang sa mudi. Kalma ni kay Katropang Jonathan, no?
1: O, pat-aug. Alang po ni sa tanan ng mga nag-celebrate sa inyong birthday.
0: Nag-celebrate sa ilang birthday. Karong paminaw ninyo mga katropa. Paminaw mo mga katropa kay para ni sa inyo, ha?
1: Hinaot, o. Hinaot,
0: matandog. Nga matandog ang inyong kaibuturan sa inyong pagkatao.
1: Kana.
0: Sige pa, ikaw bahala sa ilang Katropang Marbs. Kaya ito na yung paningkamutan rin nga, ma-flay ni siya, ma-flay.
1: Sige mga Katropa, kaya I'm sure grabe niyong kalipay karon ang uban ang butlag nag-uol. Kaya hindi siya maglipay kay birthday nila karon mag-uol kay perting daghana sa gipang invite niya ang handa perting ranggamaya. Mo na mga Katropa, balansi-balansi lang ha. Importante nga mag-celebrate ka sa imong adlaw nga natawhan nga malipayon labi na aduna sa ang maayong panglawas. Pinakaimportante yun na mga
0: ayan si testingan daw nato katropa Marbel.
1: Testingan
0: daw nato kay para pod sa mga katropa nato nga naminaw karon. Sige, kalma lang
1: ana.
0: Sabra ni ana niya.
1: Happy birthday to makatandog yun katropa ang jupit. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ay, oh, di ba natanduki ng mga kasing-kasing, ha?
0: Oh, ganahan na natin yung paninaw.
2: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Happy birthday.
1: Oh, I'm sure. Oh, kompleto na lang adlaw.
0: Kompleto na ilang adlaw kapag man. Natukan pa hinoong ko ang stylan ni. Happy birthday to you. Ayan ka no?
1: Oh, pwede kayo.
0: Pwede
1: birthday to you. Happy birthday. Basta mga katropa.
0: Nag-isod pa kong pangita, katropa. Mars, pwede raman na yun. Ta, ikaw ang mukhay
1: masatwanta. Masatwanta nga ito atong bingo. All right, mga katropa.
0: Also, tara nag-celebrate sa ilahang birthday. Karong adlaw, mga katropa. Happy, happy birthday sa inyong tanan. We hope and pray nga inyong celebrate inyong adlaw na tawhan nga puno sa pagmahal. Adunay peace of mind na palibutan sa mga tao nga gimahal ka. And of course, katropang Marbs, malipayon o pinaka-importante, healthy ang panglawas mga katropa.
1: And mga katropa, happy happy birthday once again. And sa mga nag-celebrate sa ilahang anniversaries, happy anniversaries kayo.
0: Good morning sa imbriya, katropang Renalyn, September. Oh, sa September, mapilyedo. Wake me up when September ends. Ayan, bitang mga katropa, alas 9:31 sa buntag. Uy, inyataw-taw dahil sa ito ang pagbalik mga katropa. Ito ka nagbasaon ninyo mga greetings, requests, yung mga mensahe.
1: Request.
0: DJ ka, DJ. Yung mga mensahe, di, komento, reaksyon, no, sa tuaga na isgutan mga katropa. And, kini nga ito ang hisgutanan po katropang Marbs, no? Kaya murag ni viral kini. Sa
1: viral mga, yun. Kini ato ning klaruhon katropang Juvet sa mga sitwasyon. Actually, at least adunay mga pagpaklaro sa tumakay suunan. Nga nung na mga operasyon paggabi eh. And then, nga nung patago usahay.
0: Oo, nga nung na mga ingon anak. Kaya naman goy nag-viral nga video mga katropa nga nireklamo ang usa ka babae kay tukmas, ay tuk taknang gabi eh.
1: Taknang gabi eh.
0: Taknas kagabihion. Dunay pagpanakop nga gipahigayon ng LTO og TMU. So ato nang isgutan niya sa unahan mga katropa ha kay pwede di ay ni katropang Marbs or pwede ba ni siya? Unsa ba yung mga kailangan ipakita sa tuang authority no para muingon sila nga valid ang ilang gihimo nga pagpanakop. O unsa po'y buhaton sa tuang mga katropa pag na sila'y makita nga ingon ani nga checkpoint katropang Marbs. Ang uban makuyaw-kuyawan, madisgrasya na kakulba. Nanay kalitog sulpot.
1: Yes.
0: So ato na isgutan mga katropa niya sa unahan. Uman lamang aning pipila ka mapahinomdom na to katropa. Standby. Alas 9:38 sa morning.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting.
6: Oras hatod ka rin niyo sa Windsor.
7: Time check. Brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page. Ging Map Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
0: Exciting!
12: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
13: Kaklarek sana!
0: Exciting!
14: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: 프로.
1: 아트리스미 무라시나 또 나갔다 왔다
2: 집에. 아리와
1: 가요 퍼펙트 아
2: 뭐네 닌듯 게 트라팡 멀
1: 에즈 드라운 투 애너더 아하 고마 가요 아
2: 대와 뭐네 이 마가 망아 이 마가 관들이 사 카트라파 닌듯
1: 탈린타도 가요
2: 예스
1: 이 바스 바스타 아아
2: Ay, ka, kablo ka katropang Marvis ka yes. Na tong talent na may kita mo kanta og
1: oh.
2: Ang ano na siya pang international na siyang concert.
1: Grabe nga talent na katropang Jibet. Actually hapit ko gipad ako pa na sa una no kay grabe nga talento.
2: Diba? Oh. Kay nasa mukha
1: na. Wanted na. Wanted ang talento.
2: Okay, bita mo, katropa. Mayong morning diya sa mga nagluya-luya gihapon. Mm. Ay na, magluya-luya diya, katropa. Uy, kayo sa na oras? Alas 9.43 na. Dapat kung luya ka karon or medyo kapuy imuhang lawas, katropa, pwede mo maghigop o gatong premium D3 coffee mix, katropang Mark.
1: Yes.
2: Okay, itong premium D3 coffee mix, same gihapon ni mga ingredients sa tuang premium D3 soft gel capsule.
1: Mm.
2: Nagihapon ni vitamin D3 nga makatabang aron mahatagan tag instant nga energy.
1: No?
2: Tapos maulian na ito ang mga muscle pain, anang ito ang sakit sa kasukasuhan, no? Kanang sakit atong mga kabukugan, atong tuhod, atong mga siko. No? Mas maayo gyud ato anang imnan og premium D3 soft gel capsule or kung gusto ka nga kapi-kapi lang premium D3 coffee mix katropa.
1: Ayan, ilabi na sa itong mga kaigsuunan nga nagpangidaron na yun in town mga katropa. Kana mo tungtong na 40 katropang Jivet, dira na daw musugod ang mga pag kining mga katuhuran murag mungut-ngut na ginagmay. No? Nanay pagkaluya sa ilang mga kabukugan mga katropa. So kana ha, ayaw kalimot sa pag-inom sa premium D3 o baka sa to ang premium D3 coffee mix.
2: Ayan mga katropa, itong oras alas 9.45 katropang Marv. So, katong isgutan ni karon ang medyo viral karon no, nga video nga gipost kini sa usa ka babay no human nga nakuratan siya katropang Marv.
1: Yes.
2: Oo, kay
1: kurata gyud.
2: Alang hindi ka makuratan no kay murag siguro na alim sa pabani sa ni oras.
1: Actually kay gabi-i.
2: O gabi-i na magyud ni. Oh, so mialma kini katropang Marv og ni kuha siyag video
1: yes.
2: Nga dunay mga personahe no sa LTO og TMU. Takna sa kagabion mga katropa nga nanakop. O giyahang gi-videoan katropang Marv og gi-post kini sa social media.
1: Actually atong madugan mga katropa diri sa maong video atong ning i-play engineer kay nag-question lang daw siya no nag-question lang daw siya mga katropa kung nga nung gabi manakop. Nangayo lang daw siya clarification kung ano. Kana lang kay daw dismayado siya kay wala murag wala siya nakadawat og tubag.
2: Walay
1: atong ko, paminawon sa nato engineer kini mismong audio.
3: Dili mo sa mga ngit-ngit.
1: Mm.
3: Dili gani sir, naay mga lugar nga hayag dito mo dapat, dili kay diri. Dili, oh magkomplain ako, tala ko sir no. Atong isa, nilakaw siya. Iblaan ko niya, magkwala siya POP. Dapat tubagon ko niya, wako niya natubag ba nga? Kuan? Ha? Kato isa, si pangalan nato niya, sir. Si pangalan nato niya, si pangalan nato niya. Muna inyong hamo, nga na rin yung tubag na ang tao. Kami, na right, manamo na mabalaan. Diba? Nga mo tubag siya nga. Dapat, magdala sila, magdala mo pusti para hayag, diloy. Pabay, lumos yung sarili, awasa mo pulstar, nga hayag. Kaya muna i-requirement ninyo, hayag mo magpisto. Kung gabi, hayag, makita mo. Dili, yun mo makita, service. Eh, pagtanaw ni mo dito, nabawal na, wala, dili, makita. Dili, ha? Dili, yung problema. Ha? O, sa problema ko ninyo, mga citizen. Problema ko na mo. Problema na mo, kaya di mo makita.
1: Okay, so...
2: Ayan.
1: Ayan, ayan. Ayan, nadunggan na
2: noon sa ka-frustrated siya. Siguro, tama man nga, nangutana lang siya katropang yes. Mars. O, sugot man siyang tikitan siya or mag-release yung TOP, no? Ang ato ang TMU GLTO. But ang gusto niya is to bagon ng iyahang pangutana.
1: Na, clarification.
2: Ano man nga sa kadaghag lugar nga hayag, dari mo sa ngit-ngit.
1: Ayan, di ba? Katropang Dars, di basta-basta, ha? Tama. Ay, di basta
2: sabi na akong nag-sexy.
1: Ay, nako. Mga katropa. Yan na. Sige, good one. Welcome sa Davao City, ha? Katropang Dars.
2: Basta-basta ni si Ate Dars.
1: Ate Dars naman naman, mga katropa. So, kinibalik tayo mga higala kay Kinimanggod. Actually, at least mahatagag pagpaklaro. I'm sure, dili lamang katong si Ma'am. No? Ang kinimismo. Kay di ay na hatagan po siya, na-issuehan po siya.
2: Na-issuehan siya og ticket. Pero yun nga, dawat daw niya katropa. Na yun man siya nga, sige, pero tubagasa. Gibiyaan man daw siya.
1: Kana lang.
2: Pagpangutanan niya katropang Marbs. Now, daghan man gud ang ga-question ani mga katropa kung angayan ba, tama ba nga ang ato ang LTO or mga traffic management unit magmanakop kung gabi mga katropa. Okay. Daghan man gud ang kuan katropang Marbs. Uban na balaka ba nga madisgrasya kay makuratan. Di ba gamalikan niya?
1: Oo.
2: Yani kalit og backing, oh. Kalit og U-turn.
1: Di ba na trending na nato na sa una, haya ganito
2: oh,
1: ha.
2: Haya ganito, wow. Na disgrasya.
1: Tanawan ni kalit og liko.
2: Kay namang giuban nga mga checkpoint nga diha pagid sa mga likoon og tago. No kanang prone sa disgrasya ba nga pag... Of course, siguro pod strategy nila para di sila makit-an.
1: Oh, kay kung makit-an pa lang sa layo, kabalo ba ya kani mga tinabangay sa mga Pilipino ha.
2: Kini po mga badlungon pod nga mga na-violation mo nung magginakatropang Mark.
1: Yes. Of course, mga katropa. So, kini karon unsa by purpose, nga na ay mga instances nga gabi ang operasyon ni ini mismong LTO o TM.
2: Actually, katropang Marbs, no, na emang gawin basihan ang Land Transportation Office, ani. O ang mga local nga traffic management units. No? So, kung ang pagpangutana na ito, gitugutan ba ang pagpanakop sa gabi, mga katropa? Matod pa, gitugutan ko no katropang Marbs.
1: Oh.
2: Ang mga balaod sa traffic no sama sa pagmaneho nga hubog. Ilan ang gina-check sa ilahang checkpoint no? Ang mga walay rehistro na magbiyahe kay mayo man gabi na bitaw na mga manakupay.
1: Correct.
2: So isa na sa ilahang mga target. Og kining mga walay lisensya.
1: Kana.
2: So kinahanglan na siya ipatuman 24 hours katropang Marbs nga ma-check na sila.
1: 24/7.
2: 24/7. So walay balaod nga nag-ingon nga bawal manakop o gabi. So ang next question na to, tugutan ba ang pagpanakop sa ngit-ngit ng mga lugar?
1: Gani.
2: Kay mo man ang pangutana ni
1: Ma'am,
2: di ba? Nang anong diriman mo sa ngit-ngit ng lugar?
1: Oh, adi man mo sa hayag para mga maklaro mo sa publiko.
2: Oo, katropang Marbs diri na nagawas ang question sa operational guidelines. No, ang mga official ha, official nga checkpoints or dunay official nga operation sa mga kapulisan nato, sa authorities nato, LTO man na, TMU man na, kinahanglan matud pa mga katropa, ang ilang operasyon naa sa hayag nga lugar.
1: Uy, dere!
2: Oo, ikaduha katropang Mars.
1: Ikaduha.
2: Na ay signage.
1: Signage.
2: Oh, sa mga kanabang kanto ba sa kanto or na ay signboard, no? Ang signboard na katropang Mars na makabutang slow down or checkpoint ahead. Mga ingon na good.
1: Oo.
2: Og ang mga officials or kanang mga magpatuman dara nga traffic checkpoint or unsa ba na diha, kailangan naka-uniform nga naay reflectorized vest.
1: Uy!
2: Aron malikayan ang aksidente o aron masiguro nga tinuod nga naagid sila'y authority nga magkandak og checkpoint nga dili pagpangwarta lang.
1: O klaro ang ilaha mismong ID o badge
2: makita
1: sa ilang mga salina.
2: Oo, so kana siya mga katropa. Ang so atong ikuan ha kasi makita magud na magud siya'y proper gyud. Do kato siya wala man giingon nga bawal man ako pagabi but lagi na yung mga proper ways no?
1: Standard procedure
2: legal and official na kanang ginahimo nga checkpoint or joint operation checkpoint mga katropa. So na sila yung mga strict na mga basis o requisitos no aron pud nga malikayan ang pag-abuso sa authority.
1: Kana.
2: So dapat na mention na to kaganina, dapat no, dunay klaro nga signage or signboard na yung makita no nga dakong signage sama for example LTO checkpoint ahead. So dapat kinahanglan usab na nakasulat diri ang ngalan sa unit og ang contact number sa team leader.
1: Kana.
2: Aron transparent ang operasyon. Ikaduha katropang Marbs, hayag ang lugar, well-lighted. Kung ang operasyon ginahimo sa gabi, kinahanglan well-lit or hayag ang checkpoint area. Bawal nga mag-atang sa ngit-ngit nga kanto ang mga mga nagapandakop. Kanang dapit nga walay mga suga.
1: Kay walay
2: para
1: mga suga.
2: I-double check ang, of course, safety and security sa mga motorista. Ito na-mention na ito kagay na katropang Marbs, so, naka-uniform.
1: O
2: na ay visible name tag.
1: Kana.
2: Tama ka ito katropang Marbs. Na ay ID.
1: Badge, badiha.
2: Tanang personal, kinahanglan, naka-prescribe uniform, na ay klarong ID or nameplate. No, og sagad magsulob sila og reflectorized vest. Para makita sila layo pa. Lahi magandang purpose sa uban kay para di may makita kay aron nga madakpan yun.
1: Uy! So kini mga katropa ato ang na-sayran na standard na pagyud ay katropang Jovel.
2: Ang dapat na sila ay mark vehicles og blinkers.
1: Kana.
2: Nga naa sa palibot or sa ilahang checkpoint area na ay mark vehicle og blinkers kinahanglan ay official nga sakyanan sa gobyerno nga naay nag-andar nga blinker nga makita gid siya visible sa to mga motorista. And of course ikalima, visual search lang ang gitugot ka tropang Mars. Or katong uy, ano kanang plain view.
1: Oh, kanang plain actual view lang nga makita nga uy. Oh,
2: kasi sumala sa balaod manggod ang pag-inspeksyon sa checkpoint kutob lang na sa plain view or visual search.
1: Kana.
2: O pagtanaw lang gikan sa gawas sa sakyanan, pag check lang sa inyong U-box, pero kana bitong dili gid ka pwede pugsun nga munaog. Dili ka pwede pugsun nga kanang dili sa pwedeng mag-ukab sa imuhang bag. Dili sila pwede mang-ukab sa imong compartment
1: kana
2: or truck nga walay pagtugot nimo. Trunk.
1: Oh,
2: compartment or trunk nga walay pagtugot nimo. Kumbaga plain view lang yun.
1: Oh, actually different ni siya siguro mga procedure sa LTO o sa police mga katropa, kay depende man na sa specifications sa ilang operations, kaya ang uban.
2: Pero pwede for mo pangayon katropa ang Marvs. Ang ilang naman gina
1: mission order.
2: Mission order. So sa mission order depende na kung sino nakakita dito, kung intensified yun katong naagid si, ang ilang tanawon yun kay ang inyuhang mga lisensya tanandra naka-state na dra mga katropa to make sure nga tama ilang gihimo nga procedure. Pero kung wala lang kanang random checkpoint lang or kanang nalang sila ay murag mandatory area checkpoint tapos walay mga kailangan nga i-double check jud or kanang ibulikaton.
1: Lahi pud na katropa nga Jevet kanang susihon jud ba sa taon jud og kinibitang manumanog jud mga katropa. So kana different purposes man kana pero kini talking about sa situation sa maong panghitabo mga katropa kay usually man gud ang kining gabi imo ni sagad nga kana bitong pahimuslan ini mga illegal nga mga motorista.
2: Yes, tinggawas pud na mga katropa. Mupud na siguro somehow makasabot pud ta sa side pud sa tuwa mga awtoridad nganong ila nang himuon nga gabi o niya kana bitong area kung asa matanggong gyud kanang digid ka
1: gyud
2: kalusot ang kining mga gahig ulo no. Somehow masabtan man pud nato tungod pud lagi sa kagahig ulo pud no aning nga mga motorista uban uban motorista.
1: Kini mga katropa kana lang kaya sa concern ni ma'am nga nganong sangit ngit kana questionable
2: na actually pwede ha na mention nato kagay na katropang Marks pwede nimo tanawon ang mission order
1: kana.
2: Pwede ninyo i-request i-check ninyo ang mission order. So unsa ba ang mission order man good dili na siya basta-basta nga papel. Kini naa ni siya strict information no sa nga, kailangan mo tugma sa ilahang gihimo nga operation katropang Marks. For example ang date no nakabutang na dara
1: ang area
2: time, ang time and date kung valid pa ba siya no. So ang mission order na siya'y kanang naka-specify nga adlaw og oras kung kanus-a sila gitugutan nga mag-operate
1: kanus-a lang taman
2: kung kanus-a lang taman kung nakasulat nga petsa kay kagahapon pa
1: agoy
2: nya karon sila nag-operate dili na siya valid. Pwede ka moingon nga sir di jud ko nimo matiupihan sir kay mali magining na din sa inyohang ano mission order. Oh tapos ang oras 8 AM to 5 PM ang nakabutang sa mission order niya alas 8 sa gabi sila nag
1: ay murag lahi na.
2: Depod pwede. So expired na siya or dili valid ang tawag ana makatropa. And of course ano pod ang kining area of operation nakasulat pod na nakasulat sa MO kung asa nga kalsada asa nga barangay no asa nga lungsod nga magpahigayon sila og operation kung nakabutang kay Davao Cotabato Road tapos na nanakop sila sa mga suok-suok nga kanto sa mga barangay dili gyapon na valid katropa Marbs no kay ang ilahang operational jurisdiction na lapas nila. At tapos, naagihapon na dito sa papel katropang Marvs, ang pangalan sa enforcer. So, ang ngalan sa enforcer, para sa inyo ha, naana siya og nakasulat na mismo sa mission order. Kung wala yung pangalan dito, wala siya legal authority nga mangdakop mga katropa.
1: So, karon mga katropa, akong ato mahinumduman, napag-UDI. maklaro gyud ha.
2: Napod katropang Marvs, pirma sa issuing authority. So ang legit nga mission order kinahanglan dunay original nga pirma sa LTO Regional Director, Assistant Secretary or authorized na head sa LTO. So dili ni pwede nga photocopy lang katropang Marvs, so, walay pirma or walay seal. Kung walay ingon ana, invalid gihapon ang MO. And of course, ang ilahang scope bitaw of authority, makita gihapon na siya sa MO kung unsa nga matang lang sa mga violations ang ilang pwede i-check. Nagihapon dito katropang Mars. For example, ang violations lang ang ilang pwede i-check, kining anti-smoke belching, mga unregistered vehicles or overloaded. Mura ginapon ilang pwede dakpon or parahon. Aside from that, wala na katropang Mars.
1: So, kani mga katropa ang pangutan na naabay katungod ang atong mga motorista o ang concerned citizens nga mangutana.
2: O kana
1: nga mangutana mga katropa kung naabay gibit-bit nga mission order.
2: Mm-hmm.
1: O baka ha mga katropa nga valid ba? Or balido ba ang right. ginahimong operation? So, mga katropa, ngalan nga public service.
2: Mm-hmm.
1: Law enforcement ang gihimo sa ato ang concerned agencies, mga katropa. Siguro naman, no, muhatag silang tarong nga tubag.
2: Mm-hmm.
1: Kay nangita man taong transparency. Di ba?
2: Nangutana magtarong.
1: Oo. Yes ka na, mga katropa. So, kana lang ang nakita na ako nga gikulang no, ni ini nga mga enforcers nga nung di sila makatubag ni ini. Karon ato ang balikan.
2: Ituwa sila na-inform?
1: Oo, di pa. Kana
2: lang. Siguro... Oh. Dagan silag mga nalapas katropang March.
1: Oh, come on.
2: Wala to atong mga na-mention. Mao na nga, wapo sila'y katubag.
1: Kini. Kung atong mahinumduman sa mga nakalabayang bulan sa Hunyo ning tuiga, mahinumduman ni mo katropang Jebet, pila to ka mga LTO personnel ang nangadakpan.
2: Siyam ba to, Tracy?
1: Actually, ubay-ubay yun to mga katropa. Nga naman, daya ganito katropang Jebet.
2: Buntag kayo to.
1: Mga katropa, dito gipang aresto mga katropa sa Butuan area mga igala.
2: Oo, so kana wala na nagpasabot katropang Marbs nga kung naakaana nga authority level of authority di nakamadakpan dakpan gyapon ka. Okay?
1: Dakpon gyapon ka of course mga katropa. So kana lang no, actually pwede ni idangop mismo nila sa office for more transparency alang ni or clarification. Alang ni atong complainant mga katropa kung buot man niya.
2: Ayan. Oh, kung gusto niya nga gusto niya ma-clarify ang situation no. Di po ta sigurado na katropang Marbs kay naka TOP naman.
1: TOP-han. Actually pwede raman siya mo dangop mo pa sa ang
2: atsa yung mangutana lang siya kung gusto gid niya no nga maklaro gyud ang iyang mga pangutana, gusto niya matubag gid katropang Marbs, pwede gyud kaayo na mga katropa. So ayo jud mo ka ikog kaulaw nga mangutana no kay katungod man nato nga makisayod mga katropa.
1: Kana. So kini mga katropa ha sa atong makaigsuonan nga naminaw karon of course, dili buot pasabot nga daw na suportahan nato ang statement ni Ma'am is kung walay kalapasan, yes. Ato nang ginatolerate.
2: Kumbaga, so, ato mag-base po na to sa balaod. Ito itong mga explanation katropang Marbs, ato itong gibase sa balaod. No? So, wala man taningon nga, mupaburta kay ma'am, wala po taningon nga, nipaburta sa mga pulis. Ang ato ang mga katropa, kung unsa itong nakabutang, nakasaad sa itong balaod, mo to dapat ang ipatuman.
1: Yes, mga katropa. So, kana ha, sa itong mga kaigsunang mga motorista, kung kamo, adunay buot ipaklaro mga katropa, ayaw kamo pagduha-duha sa pagduol sa mga enforcers mga katropa, pangutan agyod, no? At least masiguro, ug ma-share niyo sa uban nga oy legit jud ani lang operation.
2: Baga dili gid ta magpa-tara-tara.
1: Wala ginay
2: ani mission order.
1: Ay, mission legit. Order. Legit jud. Oh guys, dakpan ko guys, legit. Oh, kana ha, mo lang ipaabot ka tropang Jebet.
2: Kana nga oh, nakita niyo na IMO nga naa tanan kompleto.
1: Actually, isa na mga katropa kung galing ang mga enforcers mutubag yun, no, nga legal among operation, makadugang na sa pagsalig sa publiko ngadto kanila.
2: Kumbaga mo man ginatong ginapaningkamutan sa to mga local authorities pag katropang Marbs, di ba? Yes. Isa sa to ang ginapaningkamutan, ginapakusgan nato, iskining kampanya nato para ang ato ang public na ay trust and confidence kana. Sa ato. Nya ko ingon ani nga simple pangutana, simple question, you cannot answer.
1: Say madunggan ni mo sa tubag niya.
2: Sige na pangutana na dito sa opisina na mo, ma'am.
1: Sumbong lang, ma'am. Sumbong lang, ma'am.
2: Sumbong lang dito, ma'am.
1: Tarang magod na nga tubag mga katropa.
2: Oh, di ba? Siguro wapod ni sila na seminar katropang Marbs.
1: Oh. Kana lang po, no?
2: Kung siguro po kung natani katropang Marbs.
1: Sige,
2: mangutana man ta.
1: Mangutana ramang good. Mangutana ramang good.
2: Pero pag mayon ganit ka, sir, media, sir, mangutana ko, sir. Di ba? Katropang Marbs. Kaingon dyan sa katropang Marbs. Maradjo-jo daan eh. Maradjo na. Nasilay kahadlok. Pero pag ano gani, pag ka ng mga yano lang, nga walay tingog, nga mupada. Para saan sa to? Of course, kita naman gintay voice nga mapaabot na to sa katawahan. Paano na yung mga yano lang? Nga taman ragit ilang mahimo, magreklamo, di patag dun sa opisina. Okay, lagi. Walangan, taluhon lugar na nila, bokman na nila. Laman taningon nga ni paborta pero sa maigo na lang. Ana na lang ginakatropang man.
1: So, kala mga katropa ha. So, Moni, isa ni sa mga nagtrending karon sa post sa social media mga katropa, naghang mga reaksyon. Kana lang kay halos mga negatibo.
2: Kumikan
1: lagi ni ining sitwasyon ng mga katropa nga kinila.
2: Daghan man gudug na experience.
1: Daghan na experience.
2: Kumbaga dapat ato kung unsa man galing, gitarong nilag atubang si ma'am. No? Kung kuan ha, kung wala sila kabalo. Ma'am, pasaylo ami, wala kayo may hinanawan or wala kayo may information eh. Kung mahimong, bisita na lang ka sa mong kwan, ma'am. Ubanan ka na mo, ma'am. Good. Tarong ano ba?
1: Kaya public servants, good mga katropa. So, kung tubagon lang ka nga, sumbong lang dito.
2: Sumbong lang dito, ma'am.
1: So wala na, negative na ang impression sa inyo ha mga katropa.
2: Well, so wala na ipabor-pabor ha, para na siya sa tanan mga katropa. For the information of mga katropa na itong naminaw karon, sa side sa ito ang mga traffic authorities o sa side po sa ito ang mga
1: sa riding public.
2: Riding public. Sa ito ang mga ano, motorista. Mga motorista mga katropa. Atong oras, alas just stress na sa morning. Sentro. Amo diha mga katropa, unsa ba ikaingon ninyo no sa tuwang naisgutan karong adlaw, unsa ba inyo hapong mga experience? Na mo yung mga asama ni ana nga mga experience nga intawon, wa mo kasabot kung checkpoint pa gid or dili? Or unsa ba na diha? No kay issue biya kay nakatropang Marbs nga di man tanan ha pero naa gidoy mangwarta. Mo gitay mong ingon nga di ba nadakpan.
1: Mismo ang HPG 11 Regional Director karon si Police Lieutenant Colonel Clamor. Aminado siya nga di malikayan nga gin ang uban ni nahimong apelyido na nga buhaya na daw. Nahimo na impression sa uban ba pag mag-atang sila sa kalsada ginatawag na sila buhaya. Wala mo good na kana di mapugngan ang kana mga impression.
2: Sa tao man pud na makatropa pero sa mga nagtarong pud trabaho, luoy pud sila maapektuhan pud sila, madamay sila aning trabaho sa mga buhaya nga tinuod.
1: Kana mga katropa usahay di mapugngan nga ma-generalize ang panglantaw ngadto sa mga law enforcers mga katropa. Pero hinuon na kung naa may mga buhaya yagyod, maihap ragyod mga katropa.
2: Ayan o. No. Nakakita, basta kung sa may kuandra, kabalo na taon sa ibuhaton na mention na ito kagay na. O kung sa inyong mga komento, reaction, opinion diha, i-text ka na sa 0969-333-0537. O kunya sa itong pagbalik, katropang Marms, yes. Ang isgutana, no, kaya waste to energy. Itanaw, kini nga solusyon sa problema sa basura, kadugay naman. Ano?
1: Dugay naman.
2: Davao City, na, ginalihok na na.
1: Ginalihok na.
2: Yakaroon dito sa kauluhan, atong gobyerno, katropang Marms, karoon pa nila nakit eh.
1: Ako naman.
2: Ako na isgutan mo niya sa unahan mga katropa. And of course, at tanginin niyo ang atuang trending. Kana human sa itong pipila ka pahinomdom katropa. Stand by. Oras sa XFM, alas just 5 sa buntag.
0: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian lula.
8: Ngano man?
9: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa yun kini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Klarik sana.
18: Exciting!
19: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
18: Kaklarek sana. Exciting!
21: Sentro!
2: Ana, day nakatropa. Sa kadugayag ipon, mura na nagigsoon. Mapariha nagnaw. Nga na din nakatropang Mars.
1: Ano lang bitaw katropang Jupiter? Actually, na doon scientific explanation.
2: Ano man na ka naman sige guban?
1: According sa ako ang pagtuon. Ay, nadunggan na po. Nadunggan na po daw katropang Jupiter kay kana bitawng DNA.
2: Kana sige ninyog share og laway?
1: Kana.
2: Lagi daw na. Share og kanang patlato, yes, kutsara, di ba, of course.
1: Di ba, pag mag-uyab mo, na manjun na yung mga special, special nga mga scenario experiences, di ba? So, the more daw na, part daw na siya nga daw medyo mga DNA magka-mix. Mikos-mikos.
2: Muna pariha mo now.
1: According na daw na, kinaday mga pagtuon daw, Ana. Pero ako ba, pod, kay naana da daw sa inyo ang panagway nga pertira magsikit, muna mura na mo igsoon o kambal niya.
2: Muna kay bantog de
1: ay. Ay, sabay ka pareha ba? Naimog na ang katropan si Vet.
2: Wala. Wala siya makaparehag na ang sakwa kay Lamurok Mangko.
1: Unique. Unique or exotic?
2: Grabe na pa exotic.
1: Talagsaon. Na beauty.
2: Ayan. Bitaw mga katropa, og sa talagso. Talagsoon. Talagsaon. Ngayon isgutan ng katropang Mark.
1: Unique.
2: Okay.
1: Talagsaon ba ni?
2: Talagsaon ba ni King? Ano, dugay naman ni sa Davao. Dugay naman ni na, ano, dari na propose sa Davao. Karon kay murag karon pa man daw sila kabalo sa kauluhan nga makasulba dai ni siya.
1: Grabe kadugay. ang problema sa basura pertindugayan na. Kinipod ang waste to energy dugay na pud ni gisugyot. Dugay na gisugyot ka tropang Jimet.
2: Pero hantud karon wa pa magyapon kay. Pero gitan-aw daw karon sa Department of Science and Technology kun DOST ka tropang Marbs nga dakong tabang daw kining waste to energy production.
1: So gitan-aw pa lang diay. Wala pa gisugyot nga
2: ipo ang lang ni.
1: Gili-li pa gid.
2: Tropang Marbs nga ang kini daw WTE production mga katropa makatabang daw ni aron mapakunhod ang grabe nga basura sa tuang mga landfill diri sa nasod.
1: Ano makaigong ta grabe karon atong hinumduman ang panghitabo diri sa kaulohang bahin sa Maynila unsa nahitabo gumikan tong habagat
2: pag katropang Mars nang gawas ta ng basura hastang daghana.
1: Actually na aliasan to siya og baha sa basura.
2: Oh, di na siya baha sa tubig.
1: Oh,
2: baha sa basura.
1: Gibaha sa basura. Na mga katropa ha. So kiniron, actually nganong karon pa pud gitan
2: aw. Oo, kumbaga karon magud mga katropa ha. Kining waste to energy nga teknolohiya gitan aw karon sa DOST isip usa ka epektibong solusyon, effective solusyon aron masulbad kuno ang nagunang problema sa basura diri sa Pilipinas. Pinaagi katropang Marbs sa pag-convert sa basura ngadto sa kuryente
1: o enerhiya.
2: O enerhiya imbis nga itambak lang daw sa tuwa mga landfill. Actually kapila na nato ni naisgutan diri sa Davao City kay dugay na kay na nato na propose. And ang WTE diri sa Davao City actually muraga ongoing na ang ano eh akong i-double check katropang Marbs ha. Kaya do na may mga kanang mga ni against ani kay lagi basig makaguba sa kinaiyahan pero
1: okay kailangan man na siya di ba i-undergo sa init.
2: Oo, pero yun nga katropang Marbs, ginatanong po nila asa ba ang mas makatabang? Oo, asa ba ang mas makaguba sa kinaiyahan ang daghan kaayong basura or magtukod ani nga planta para ma-lessen ang basura? Pero of course naa siyay epekto sa kinaiyahan gamay. Okay. Imong takaingon gyud nga kay di man ta mga scientist, di man ta mga expert ani pero sa tong panlantaw lang na sa yano nga pagsabot lang nato.
1: So karon ang WTE production matod pa is mag-offer kini og lapad nga tabang o kontribusyon mga katropa aron yun nga tama to ma-reduce ang total waste volume ngadto sa pila 87%. Uy, kadakong nakatabang na mga katropa.
2: Oo, katropang Marbs nakatabang na. Imagine ha sa 100% nga basura let's say ang sakadaghan ng 1% isa ka, let's say isa ka
1: truck
2: nga basura katropa Marbs
1: truck.
2: 87% ana ma-convert into energy. And
1: so, ang mabilin,
2: atong mabilin nga 13%.
1: Muna ito itambak.
2: Yes, mo ito'y malabay sa toang mga landfill. Diba? Dako siyang tabang. Kaya kung katong isa katrakto niya, walay WTE, tanan to paingon sa toang mga landfill, mga katropa.
1: Correct.
2: So, actually, diri sa Davao City, katropang Marbs, last 2022 pa lang, no, early 2020s no na propose kining WTE do naay mga nag-go against ani mga katropa but nakita pud nila ang kahinungdanon aning WTE actually diri ha ang project diri nga WTE sa Davao City ha isa ka multi-billion peso project ni mga katropa nagtagingting lang naman
1: pila
2: katropang Mars
1: billion pesos
2: diri sa Davao City ha nga WTE naa sa 5.98 billion pesos. Mo na siya ang murag kumbaga gina
1: budget
2: no para ani
1: makatukod
2: ang location ani katropang Mars 10 hectares kini diri sa may barangay Biao Eskwela Tugbok District. So ang nagapaningkamot ani nga mahimo kini ang of course itong lokal nga paggamhanan ang ato ang kining JICA Japan International Cooperation Agency og kauban po diha ang SP nato og ang special auction sa Department of Energy.
1: Uy, so meaning to say mga katropa naa na yun ay gisugyot na. Ang budget na lang siguro ang gipaabot katropang event.
2: Anyway mga katropa ni ano siya eh na siya sa 2.5 ang giingon diri 2.5 to 10 billion.
1: So range lang na siya sa posible nga kailangan nga budget para matukod na.
2: So mo na siya pero nai-support gikan sa Japan mga katropa. Karon ang ato ang DOST karon pa nila nagitan-aw.
1: Agoy.
2: Oo nga makatabang kuno siya sa ato ang pag-process nga mabinlan na lang gamay ang ato ang landfill.
1: So actually mga katropa kung buto na unaon gawas ni ining waste to energy production nga planta pag yun nga tukuro. Actually naanay mga kaigsuunan nato nga mga Pilipino nga inventor.
2: Oo, nanay mga diba? Pamaagi
1: o, para pamaagi. Ang uban ato is gihimo nilang panggasolina.
2: Napoy plastic chairs.
1: Napoy mga nag-invent, gihimo nilang akining fuel sa ilang motor,
2: mm-hmm.
1: kining mga basura nga.
2: Oo.
1: Grabe mga katropa, ang kulang na lang siguro pag suporta.
2: Funding lang yun.
1: Funding alang
2: support.
1: Kanila.
2: Actually, ang Pinoy mga katropa, very talented,
1: yes,
2: very kanabitawang skillful kaayo, na potential, kabalug yun, unsay mga buhaton.
1: Yes.
2: Yun nga lang, wala tayong funding. Wala yung proper support from the government. No? Kaya kung naman, kawaton man sa uban. Patingala ka lang na missing na. Nawala na.
1: So kana mga katropa, sa karon pinaagi matod pa sa mong teknolohiya sumala mismo sa DOST mga katropa, mahimong maproseso ang pipila ka klase sa basura aron mahimo matod pa kining enerhiya,
2: mm-hmm.
1: imbis nga diretso kining ilabay ngadto sa mga landfill areas mga katropa.
2: Mm-hmm. So anda kong tabang kini mga katropa ha kay kung imong tan-awon ang basurahan nato, even ang landfill nato diri sa Davao,
1: yes.
2: City katropang Marbs, di ba?
1: Oh.
2: Bago lang to
1: nagka
2: problema ta diri. Oh.
1: Yes, in tao na ay kumpirmado duha ang patay.
2: Mm-hmm. So imagine mga katropa, kung kanang ato ang mga landfill areas diri, dili siya mahanukan sa tanan nga basura nato diri sa tibok Davao City. Imagine we have
1: 182
2: barangays.
1: Ay, 182 barangays.
2: 182 barangays.
1: And then 800 nag-range ang tonelada.
2: Oo, every day na
1: per
2: siya
1: day
2: mga
1: na
2: katropa.
1: Siya.
2: And mapadulong na tanan sa tuang landfill every day ha,
1: every day na. Yes.
2: Tungod kay wala tay sama ni ini nga proyekto.
1: Nga.
2: Oo. Pero kung mapatuman kini siya mga katropa, in fairness lang pud katropang Marbs, kung mapatuman ni siya 80% sa tuang landfill, somehow naano naman dito katropa, imagine ha, kanang mga magamit pa ma-separate siya katropang Marbs. Ang kanang mga plastic ma-separate siya, ang mabilin lang yun is mga hazardous o katong mga nabubulok. Mora dito ang mabilin sa tuang landfill, ang mga hazardous waste o mga nabubulok na mga waste, but yung mga
1: basic
2: mga magamit pa,
1: recyclable.
2: Mga recyclable waste, mga katropa, pwede, dito to siya i-undergo. Ibutang to siya sa WTE na to. Pwede to siya mugama og mga lingkuranan. Pwede mugama og mga plastic na kanang tables.
1: Kana?
2: Pwede, mga raw materials, katropang Mars.
1: Yes.
2: Pwede po siya i-convert into energy.
1: Kana, mga katropa.
2: So, wala din na tama ka-experience og blackout, mga inyong anak, katropa.
1: O, hindi na lang magsalig sa kinimismo mga falls, hindi na lang mag-generate og kuryente.
2: Yes.
1: Eh, pwede na ni siya mga katropa. Actually, nagkagpamaagi.
2: Mm-hmm.
1: No, katropang Jivet, aron mapahimuslan kining mga basura, mga katropa.
2: Mm-hmm.
1: So, of course, pag mahitabo ka na, dugang na pong opportunity, job opportunity sa atoong mga kaigsuunan, mga katropa.
2: Pero dili lang po na to, siguro i-invalidate, disregard ang katong mga, let's say, mga yango-ngo po, ano itong mga environmentalist,
1: environmental. Yes.
2: Katropang Marbs. Kasi nga, mga environmental groups, kasi nga, ang ilaha po ani, isang ilahang pagpanalipod sa kinaiyahan.
1: Yan.
2: Kaya ang ilang magong ginalantaw, kung matuman kini nga to ang waste to energy project, na siya'y effect sa to ang kinaiyahan. No, posibleng na magrabe ang pollution.
1: Okay, i-release mong yun na
2: ang
1: kay
2: hangin, mapadulog sa ozone layer. No, so na yung mga ingon ana nga mga
1: concerns
2: po ang ato mga environmental groups. So in fairness po sa ila ha, that's the reason why hantod karon wala pa gyud na final, wala pa finality of that project tungod sa mga considerations.
1: So, kana. So noon nakita natong kini mismong positive side sa ila mismong mga concern. Apan kinilagi kay komo na maguling nga prinsipyo.
2: Mm-hmm.
1: Kung wala kay sacrifice nga gamay, no, maglisod ka og proceed into greater development,
2: yes.
1: Mga katropa.
2: Kumbaga, if there's kanang great development, naadjud na siya yung mga kumbaga sacrifices na ginagmay, mga katropa.
1: So actually kana siya ngalan nga talking about sa climate act, di may na obserbahan naman gyud mga katropa.
2: Ah, okay, 2015 pa pala katropa Marx
1: diri
2: sa Davao. Kasi
1: ha?
2: Sa green energy auction ha, na aprobahan na ni sa City Council ang kininga maong WTE ubos sa Green Energy Auction Program sa Department of Energy. Pero dunay mga delays tungod kay tong 2015 pa ni gihimo na ano ni siya na delay tungod sa government funds. No, ang counterpart fund katropang Marbs
1: sa LGU na
2: sa, oh, sa LGU og mga legal processes. Ang JICA nga funding naa.
1: Uy.
2: But ang government fund moy wala or gitawag nga counterpart fund. Mao dito ang isa sa mga reason nganong hantud karon delayed gihapon ang kining WTE diri sa Davao City. Now na-mention naman ato gayon na pila ka hektarya sa dapit diri sa Davao City. But katopang Marbs, imagine ha, ang kining WTE project diri sa Davao City lang alone, gidesign ni siya para makaprocess og 600 metric tons nga solid waste every day.
1: See?
2: Pila man tumudagan? 800 tons, di ba? 800 tons.
1: So, mga pila ka percent?
2: Mga mudagan gihapon siya og mga 60 to 80% ang iyahang
1: ma-generate,
2: ma-less sa basura na to nga malabay dito sa tuang landfill, mga katropa. 600 metric tons nga solid waste lang hinoon, katropang Mars. Nga walay labot at itong
1: malata
2: og mga hazardous waste.
1: So, pili lang gibali nga bahin sa mga basura, mga katropa. Pero, in general term, mga katropang Jivet, so makita ang great help ni ini aron maminusan ang mga basura nga magtapok nga do sa landfill, and of course mga katropa, naay positive impact ini nganhi sa atong ekonomiya, and of course labi na sa pagpauswag ni ining production sa electricidad, enerhiya, mga katropa. So kini ron ang pangutanga nagpabiling nagtangag og dakong gante.
2: Oy.
1: Kanus aba kini mapatuman.
2: Hantod ka nun sa ba. Pero ang DOST, ilan naman yung gitanaw, katropang Mars?
1: Tanaw lagi.
2: Na ni.
1: Question yapon, kanus ama patuman.
2: Basin hapit na ni, katropang Mars. Sige, ilan taw naman nila. Ayan. Good morning day, katropang Patricia Palagtiw Kalunsag.
1: Ayun.
2: Good morning, I'm watching from Maasim, Sarangani.
1: Uy!
2: Grabe.
1: Sarangani province, kumusta
2: mo kamulin na? Kayo naging kayo, katropang Mars.
1: Yes, of course.
2: Sarangani.
1: Ayan, si Mamita Valderosa, happy birthday daw kang Sir Jonathan Lee Soriano. Di nako kabyo sa XFM Bukidnon, kay muragi ban daw ang page nila.
2: Oy,
1: sa Canada.
2: Oh, sa Canada.
1: Oh, bakit naman? Bakit hindi umabot diyan, Ma'am Nita Valderosa?
2: Ano ba? Kita makita ni Ma'am Nita. Okay na ko ana, katropang Mars. Katropang Randy Santisas na Mino da karon, og katropang Pedrito Porol.
1: Ayun.
2: Watching mga ma'am og sir. Ayan, salamat kayo. Atong oras, mga katropa, alas 10:24 na sa buntag.
3: Sentro.
2: Thanks, katropang Marbs.
1: Yes,
2: alang nga naman, no? Okay, sa na oras, murag mag-apas-apas na punta sa oras, ani. Okay,
1: yes.
2: Ronta, kung kita ang apas-apason, ani, katropang Marbs.
1: Kita ang gukron, kini.
2: Kita ang gukron. Pero
1: kini
2: karon, kita ang mo apas, ani, katropa.
1: Apason tani.
2: Apason tani, kaya nga naman. Of course, ang ato ang trending, mga katropa.
21: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
2: Ay, unsa di ay ang trending?
1: Actually, kini magong trending nga ito, mga katropa, is makuhaan po tini o kini mismong leksyon. Hindi, basta-basta. Kaya ito makita ka sa video, madunggan na ito, mga katropa, kay grabe kini ang pangutana. Tabang?
2: Ang sabani?
1: X. Video pang reels.
2: Check.
1: Grabe leksyon nini, katropang
2: Jebe.
1: Atong paminawon, kini basta-basta reaction nini yung nag-video, mga katropa. So ano na sitwasyon nga usak kasakyanan ang nasunog. Ang security guard in town nagbitbitong fire extinguisher, nagkaangka ang nidagan, katropang Jibet. Atong paminaw ng reaksyon sa maungkwan. Nagvideo. Oh, naningkamot ang CQ in town nga mapakang kalayo.
22: Butugay na rin, adi pag yung kabalo mo gamit.
1: Tanawa. Inanaway.
22: Dapat layo pa siya. Nagkuha. Okay, ito na, nibutan. Nidagan.
1: Para makasunugan, ha?
22: Sa wala mag-iribi daan.
1: Oh.
2: Napasangin lang pahinoon ang guard.
22: Ito na lang.
1: Imbis nga muta pa.
22: Muta.
1: Nang papalit.
22: Wala, rins na.
1: Oo. So,
2: wala, rins na.
22: Nasunog, tabangan.
1: Tara.
22: Nasunog. Hindi para mag-rins.
1: Oh. Nibalik na lang pong sikyo, mga katropa, nga.
22: Wag yun na. Sipulay sulod.
1: Awa. Ambot lang po. Oh, kining fire extinguisher yang dala, di man mo awas, katropang Jubet. Oh, yan ang tara. Yan ang giuyog-uyog. Nga anong di gini mo gawas?
22: Tara, wala na yung nakakuha, no?
1: Oh, may gani na yung nakatabang.

0: Copas. So actually, kini nga panghitabo, isa po sa akong na-question, ang fire extinguisher.
1: Oo, oh, kana po kita pang marms. Kumbaga, ang uban for compliance na lang na, sa mga building.
0: Mga to minsan sa uban ng mga netizen nga, oy, ang murag display lang di ay na.
1: Display lang. Imbis na makatabang, wala na natabangan. Imbis nagkamuriching ang guard, upaning kamot, ug ato dito. Wala na gamit, unawas, nasayang yung effort. Kaya wala man na, if nag...
0: Function.
1: Ang iyahang gidalang nga kining fire extinguisher nya karon sa pay napasangin lan
0: kada magakatropa. So kini ha, at least mahatagan og or makitaan nato ni og maayo nga leksyon alang sa matag usa kanang pagtinabangay, you know.
1: Oo, mga importante katropa. Na bisan pag walay fire extinguisher katropang march pero kung nagtinabangay to silang tanan matabang pa to mo
0: awa lagi, you know? Instead nga mag reels mga katropa, mas niindot kung gitabangan to mga higala.
1: Ayan. Sama magin ito kay klase-klase magbatasan ng
0: kana
1: tao.
0: Lang. So kung wala po dahil nag-grills katropang Jubet,
1: di man po nakabalo.
0: Di po takabalo.
1: Wala sila nag-video, di man po na ito na mabutang sa trending.
0: Kana lang mga katropa.
1: Salamat na lang ta sa iyo lahat katropang Mars.
2: Daghang salamat.
0: O tanawa lagi mga katropa.
1: Ingog na.
0: Ayan mga
1: ingala. Ayan, alas just 28 na sa buntag mga katropa. Sentro. Kapas pa sa oras. Oh,
0: dali na kayong tuyo katropa. Yung
1: gani ko, dili daw lagi ta mag-count sa adlaw.
0: Sa adlaw.
1: Sa oras lang.
0: Uy! Mama po, no? Igog yapon sa motivational.
1: Pero bito mga katropa, daghang salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong adlaw, programang sentro. And of course mga katropa, thank God it's
0: Friday!
1: Grabe!
0: Grabe no?
1: Amping mo sa inyo ang mga lakaw. Asa man mo karong dadun sa inyo mga laagan niya tiil. Asa na po ka mo karong magbanding-banding, mag-shotting. Sa inyo pa na diha mga katropa, mag-fickle-balling. No, bito mga katropa, amping-amping kanunay diha. Asa inyo ang mga lakaw karong adlong Biyernes o happy weekend sa inyo ang tanan mga katropa. Dagang salamat sa itong nakigduyog katropang Marjo sa itong programa karon. Of course, sa mga nagpaabot sila mga mensahe sa ito ang Facebook Live.
0: Yan mga katropa. And of course, ayaw kalimuta again among usbon karong Domingo, September 6, 2026. Kita-kita ta din sa may Bliss Covered Court, Barangay Bagoa Playa, ning syudad sa Davao mga katropa. Sugod, ala una sa hapon. Hangtod?
1: Ala 5 sa hapon. Duwa ka adlaw na lang.
0: Ayun.
1: Duwa ka tulugan na lang mga katropa. Magkita-kits na.
0: And by the way, pila how many days to go na lang, Pasko na mga katropa. I'm sure makita
1: count the days countdown.
0: Christmas money gitawag mga katropa nga Christmas countdown mga higala.
1: Okay, bahalag dito mag-count the days, at least mag-count sa tong Christmas bonus.
0: Ay nako na sa naon. So 113 days left mga katropa, Pasko na.
1: Ay happy na gyud.
0: Oy, pila na lang sa gatos na nag-adlaw.
1: Oh, 113 days ha, roughly na sa mga 3.7 months. 3 months and 7 days. Or baka 16 weeks mga katropa. Ay, excited na mi. Ambot, asa ko na excited.
0: Oy, mga katropa. So kana ha, enjoy lang mga higala. And of course, ayaw kalimot sa pag-inom sa mga produktong gama sa Yesu Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, and of course, atong Zanton Gold Coffee Mix.
1: Ayan. Mga katropa, ang atuang mga produkto sa Yes to Health, mapalit kini sa tuang Yes to Health Clinic diri sa Davao City, nahimutang kini sa Door 3 Salpol Building, GSIS Heights, at manglamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Available sab kini sa mga Yes to Health Clinics nationwide o baka sa inyong mga suking butika. Naapod diri mga katropa sa XFM Davao Studio, so pwede mo magbisita diri para makapalit sa inyong mga paboritong Yes to Health products. And salamat once again mga katropa sa itong nakikdulig sa itong programa gikan alas 9 hangtod alas 10 imedya ning takna sa Lunes na pudpohon mga katropa, same time same station gihapon og amping mo kanunay happy Friday everyone sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines
0: alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano
1: sa ngala nusab ni katropang Jasper Magonza, kininyong ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol sa programa
3: Sentro
1: kamatuuran ang sandigan. Alas just 31 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs, and branding that stands out. M2C Graphics.

0: 9923 7295338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. Agad tumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa pat
7: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Zantone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
9: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang ako mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, niklaro na og dili na magsakit ang ako mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
15: Purma da gani, pre. Pero may problema.
14: Ay, ano na aw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
14: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
14: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
13: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
7: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: XFM.
5: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
19: XFM.
5: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: DJ It's Boy Art on XFM.
22: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Excited.

0: XFM.
1: XFM.
2: Τα κλάρεξα ξανά.
3: Exciting.
0: Σαν τον Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako ro dyan isulti ang kamay sa Σαν τον Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako ro dyan gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Σαν τον Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Σαν τον Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayo kay ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo.
9: Ang pakusog.
0: Turbo.
9: Ang pagdugay sa away.
0: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Σαν τον Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: 7 Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: 7 Plus Herbal Soap.
17: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Σαν τον Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Σαν τον Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Σαν τον Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Σαν τον Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mas ipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang Sandigan. DJ Edgeboy Art on XFM, rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines sa titsaten katropa ng Santon Gold Coffee Mix. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
2: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
0: Headlines. Congressman Percy Sendanya nanawaga ibalik ang pondo para po sa EDSA bus carousel. Headlines.
2: Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
0: PBBM, nilagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
2: 15 anyos sa Tacloban school shooting, haharap sa 10 kaso.
0: Dating DPWH Chief or Secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
2: Balitang extra, Health and Wellness Confex 2026 inilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
0: Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
2: International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
0: Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
2: At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Bagyo Update.
0: Unahin po natin, 2 hanggang 3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible namang bumaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayunpaman, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakakaapekto sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: DA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
3: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 National Budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nagbala rin siya sa epekto ng pagbaha sa San Simon portion ng NLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Iminungkahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kadiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood-proofing ng San Simon section ng NLEX upang hindi maantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yung nitong Agosto mula sa 6.2% noong July. Ito na mga katropa ang ikaapat na magkakasunod na buwan na bumabagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% noong July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na bumaba sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto, mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag singil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC at wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukala ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Ikinit ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinokolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang maigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
0: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at gayon din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sendanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sendanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
4: Kaya po mahalaga na ma-realize po ng mga kababayan natin na may papel po dito ang private sector pero malaki po ang papel dito ng gobyerno. Kasi umaunder po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yan binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kanya-kanya, matagal naghihintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Oh. Nakita natin para kalaban natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw
5: sa traffic.
4: Sa hirap, makapasok sa trabaho o makauwi sa kanilang mahal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
0: Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga ng dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act number 10931 sa Malacañang ngayong September 4. Layunin po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fee sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayang may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kainat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sasailalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isasailalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamamaril sa Tacloban City.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustodiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosan ng Sandigan Bayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Cramic, Quezon City alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya mga katropa ay sinagawa alinsunod po sa kautosan ng Sandigan Bayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuhan ng ombudsman si Bunuan at iba pa dahil umano sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives ang Pilipinas habang pinoprotektahan ang due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komite ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 dekada ng Presidential Decree Number 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang umihiling sa extradition ng isang tao. Igreet ni Justice Committee Chairperson Representative Gerville Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mambabatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tugunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo, dapat ay bigyan ng pagkakataon ng mga innovator na gawing praktikal ang solusyon ng kanilang mga idea para makatulong din sa Pilipino at community. Limang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat awardee tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. 11 iba pang finalist ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Iginit din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inobasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti, oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nadagdagan ang animang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU Hospital ngayong araw. Kasunod dito, halos 150 ang pasyente rin ang dadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health of DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinikwang coordination meeting, kasama ang mga lokal ng pabalaan sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng mga sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 18 minutos na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Naka-heightened alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH-7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB7 na umabot sa 202 ang air quality index sa Metro Cebu Monitoring Station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubhang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinayuhan ng EMB7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, HAPI ng Local Health Support Division ng DOH7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimulang dumami ang mga admission at kakailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakaling mapuno o kapusin sa espasyo at resources ang isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa iba pang ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos ang occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Vintage bomb, aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Isang vintage bomb ang aksidenteng nahukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNV, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa pulis. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa loob po ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Umabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, na itala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabuang na kolektang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Tabuk City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 511 kaso o higit kalahati ng kabuang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. So, ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyanteng nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na tiyaking may kaukulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, pangunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na't patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Illegal na pagawaan ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad. 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Pinagtulungang isagawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na pagawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa marked money na ginamit sa operasyon, nasa 66 na hindi otorisadong plaka ang narecover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipments tulad ng mga platter cutter at metal molder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto, tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyang diin naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at peking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kunsyaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat pa rin sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, asahan ang habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng pagbaha at paghuhu ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
2: Katropang Buddy, makakaranas naman ang mga pag-ulan ang Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung Tropical Depression Saudel, na dating bagyong Obet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
2: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging Tropical Depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang Tropical Depression na minomonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat ng araw 5:44 this morning at inasang lulubog bandang alas 6:00 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, lubos na subok at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall.

0: Parent Rights Advocates na minamaliit at ginagawang biro na mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang siyam na kantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mga awit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackenlie Hill sa Taguig City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3 naka sa bawat kapsula, katropa. Back to back sweep ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iyala matapos niyang talunin si Oleksandra Oliinikova ng Ukraine sa score 6-1-6-4 sa loob ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan, nakapasok na si Iyala sa round 3. At ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish noong nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Iyala kay Oliinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Iyala ang kaibigan niyan si Iva Jovic ng United States.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Health and Wellness Confex 2026 sinilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
4: Formal nang binuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Confex 2026 sa SMX Convention Center Manila na naglalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEAN. Dinaluhan ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng XWON FEX 2026 na itaguyod ang ASEAN bilang nangungunang destinasyon para sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan at wellness habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na nakiisa sa nasabing aktibidad. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Depaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM. Katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
1: Ito ang XFM

0: Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, magagili po naming mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Sanson Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan ha, sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide at sa iba pa nating mga partner radio station at sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mekanis. Ngayon pong umaga hong ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Ah, mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Ah, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa Northern Luzon. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpilan ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness, ha? At ganoon din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? Ayun sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point. San pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? E, batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, Yes to Health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket. Eh, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Eh, puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness. At makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin simple magmaneho kapag umuulan. Eh, pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Oh, ito lang ho yung i-research nyo, ha? I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, eh nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang ano, eh, naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga ano, mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang. Yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, na yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga natatanong naman ng ano, ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Eh, di natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Yan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo ano, na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, eh automatic ho yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo ho natin doon para sa mga pumupunta, especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, eh makaka-discount ho kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo, sa Yes to Health, eh paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, eh sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Eh, meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, o meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, o meron din tayo dyan biozapper therapy. Yan, di nyo pa ba na-try yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, di ba? Yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nang nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin ha. Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan ano. Kaya nga ito yung topic natin kasi napapanahon ano. Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection eh lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cough, common cold na tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwedeng maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, eh pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin eh, uy, may nakakairita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag mayroon kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response ng ating katawan. Diba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, eh nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami yan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po na panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Eh, dahilan po ito sa after po ng infection, na mag-improve na siya, matalo na ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti eh may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Eh, noong unang panahon, ganyan eh. Noong hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa naming inumin. Ano? Kumakaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag mayroon silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubot sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Diba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So yung isipon naman, kasi magkaiba yan eh, sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakakaapekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamagaan ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains, diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado, ano? Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganung tao. Minsan naman acidic, yung pag hyperacidic ka, nagki-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor at anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon. Pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpapa-check up, hindi madi-determine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka ng huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun May mga kilala akong ganun. Inalagnat na sa hapon. Sabi ko, magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung tuberculosis, isa yun sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Yung iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag pawisan ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang-bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan doon sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot na mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan niya ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mahirap naman mabigay ng tip na hindi para subukan. Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-uusapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan ho ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The Secret of Health.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo. Ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pong babasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. Dalawang box din ng ano yun, ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganun, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old. Ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Ano lang, sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo, at least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan. At ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes. Tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig na kapag papanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo, tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo or maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ha? Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na mayroong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog, kain kayo ng mga beans, especially yung mga soya, di ba? Soya product, tofu, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan yan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lung sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong, syempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon VitC, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya. Hindi ko nabanggit kanina. Na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon. 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May nagtatanong pa yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pabilis ang nabutika.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drug stores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually hindi ito product, herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, underrated, pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakita na nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya ho ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw ang mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya inire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubot, sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang ginihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa, ano, sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating po mga produkto, especially Santon Plus Gold, eh halos nasa, ano po yan, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, eh punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, sabi dito, salamat po, ano ba to? San kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubao, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusulta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin to nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po sa second floor nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good PM. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health? Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, ano? Eh, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh, sa Quezon City na eh. Oh, kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi eh, hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun, ha? Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po ang dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. Oh, may mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niyan tinatawag na neuropathy, ano. May mga other conditions kasi na associated diyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hangga't hindi mo nako-correct yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Oh, kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve

0: Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho, ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon VC. Kahit madami maintenance. Thanks po, Louie ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. O, depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang. Babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumain nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: relasyon.
1: Babae ka! Basig ma-rape ka!
2: Basta naman! Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma.
3: Ako, giningaw na kay Kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, giningaw na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, ligit up naman ka, diba? Masakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw na.
0: X-Rated.
8: Boris!
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
0: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Pagbigyang Muli by Eric Santos. Sa mga babe na to diha nga andam gihapon mo hatag og another chance, ito na yung kanta para sa inyo. Balik taon niya mga babe ha, dilang gihapon sa programang X-Rated sa XFM. Kauban of course ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: With It.
1: That was Pagbigyang Muli by Eric Santos. Another song for you mga babe entitled Tell Me Where It Hurts by MYMP. At tanginin niyo akong pagbalik ha, mag-uban-uban ta, mag-chika-chika ta, and loving-loving ta. Kumananing nga song mga babe sa programang X-Rated.

0: X-rated.
1: Tell me where it hurts. Sabihan mo kung saan yung masakit dahil hilutin ko. Nadepengon, Ana. Mayang hapon, mga babe. Alauna, 45 na sa hapon. Kumusta man itong mga palangging-ging diha. Ako mga babe, nga ganina pa yung tao nagpaago. Grabe sa palangging-ging, no? Kana murad ka ng sa gibataan ka naman. Bito, babe, no? Kumusta inyo ang kahaponon? Uy, TGIF. Thank God it's Friday. Oh, daghan na pud ng gimok ng mga katiilan, mga kakamutan, mga laag nga wala diri, wala didto. Bitaw mga babe ha. Kumusta inyo ang adlaw nga biyernes? Kumusta man ang mga babe nato diha nga ganina pa intawon nga nag paabot sa tuang pagtingon. Ato pagpanaguman-uban, of course, ilang gihapon ka na sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. Mayong hapon si mga babe natin. Sa mga wala pa kaila diha nga karon pa naka-tune in nga na kuratan. Grabe na shock. Paano makuratan, B?
2: Easy.
1: Of course, mga babe, nyo makauban karon sulod sa isa ka oras ug tunga. Gikan na launa e media hantod ala stress sa kahaponon. Ang inyong babe ng bayan. Babe nyong amoy pa lang, ulam na. Babe Zaverina. Ayan sa mga babe na ito nga naka-plaster karon. Silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ingon man sa mga babe na ito nga nagabiyahe ng orasa. Amping sa inyo hang paglabigar sa kadalanan ha. Eyes on the road, not on the leg. Bahala na yung sinaw kaya nang makasilaw ng legs, di ha? Basta kay sa dalan lang yung ka-focus siya, babe, kay unsao na lang, Joy. Delix kaayo. Sa mga babe na itong anaminaw, sa itong mga sister stations, all around the world. Wow! Di, basta. So, mga anaminaw karon, of course, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hilas kaya na. Mga babe na ito, dali sa may XFM, pinatibok ang Davao Region. Kumayang hapon, XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Batis City. Sa mga babes, sad na itong anaminaw, dali karon, of course, atan na silang mga timbayaon, no? Dali sa may XFM Jansan, maayong hapon, XFM Bukidnon. Kumusta man niya akong mga babe, dali sa mabugnaw nga lugar. O, sana all na lang dyan taani. Kidaghan, gikini silag mahimo. Dari, oy, makatanong. Ana ba, makakuan. Sa mahimo, good, oy. Mga babe, bunatan rin karon sa XFM Pagadian, XFM Ipil, o XFM Zamboanga. Ayan, maayong hapon sa mga babe, bunatan rin sa XFM San Franz. Ingon man rin sa may XFM sa mga Visayas, mga sa mga sister stations natin dali sa Visayas. Ano na? Ensige. Dali sa XFM Tacloban, XFM Cebu, and XFM Canlaon. Ayan, maayong hapon. Of course, ang babe na tadri karon nga naminaw sa XFM Kidapawan City. Maayong hapon sa inyong tanong. Kung asa mo naka-plaster karon, sit back and relax. Okay, ready niyo mga kaugalingon? Pag LL na mo diha. Lingkod-lingkod na, ligid-ligid na, kay oras na punta mga babes sa tuang labing-labing. Karong kahaponon. Alam nga naman, gabi ilang maglabing-labing, pati hapon maglabing-labing ta. Maglabing-labing ta. Kay lahi na pod ng mga istorya sa kinabuhi ug kugma nga tuang taga-agpagtagad unya sa unahan. So, ano na diha, i-ready na imong kaugalingon, plastada na diha. Kay isud na nako unya taud-taon. Grabe naman, no? Isud gyud na to unya taud-taon. Kumusta po dayo yung mga babe na ako intawon? Uy, ka ng mga nagluya karon. Ayaw mo pagluya-luya diha, babe. Timpla na og kape. Well, naminaw sa tuang drama karong hapon na ha. Dapat i-make sure na to nga tuang kape is healthy. Ang tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung gusto ka nga blooming gihapon, bisan pa manug natin mga stressors, daghan nga mga stressors in life, o niya gusto kag blooming gihapon, ang Xanthone Gold Coffee Mix si mo hampilion kahit doon na kini glutathione and collagen. Dili na kailangan magpa-inject para lang mo guwapa, mo blooming, no? Kanang muhayag tanawon. Kay naana na sa tuang kape, mga babe, higupo na lang yun ni mo ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix. Diba? Kung asa man ka naka-plaster pag timpla na diha, kay di na nato dugay-dugayin karon tood-tood. Sa mga gusto diha magpaabot sila mga greetings, requests, and shoutouts, ayog kaulaw si Babe Sabrina Rani. Hilas ka ay. Ay, nakuratan na pod ko. Lahi na pod. Nga naman eh, oy, ganun, dali ra kay kumakuratan ay. O, bito mga babe ha. Ang atuang text line pwede ninyong i-memorize. Oh, ano man na. Oh! Or pwede po din yung isulat diya sa inyong mga papel. Sige ha, 0969-333-0537. Utrohan ko babe, 0969-333-0537. Or live na live, punta ninyo nga makita karon. Kung gusto mo via Facebook Live mo mag-comment, mag-greet, mag-paabot sa inyong shoutouts. Pangitalan ninyo itong Facebook page, XFM Davao, Katropa Digital. Or baka ako ang socials. Pangitaan ninyo sa tanang socials. Babe Sabrina, naana tanan manggawas na diha tanan ka muna bahala. Naana siya sa TikTok, Instagram, ato ang Facebook page. And of course, ang Facebook account is Sabrina XFM Davao. Kasi ka muna bahala diha para makita ninyo kung unsa bagid ang... Oo, kung lamuro queen, bagid ni si Babe Sabrina. Kaya nabansagan naman siya tag babe ng bayan, but lamuro queen daw ko. Kasi nagalamurok daw akong nawong. So sige, ato nang, kamuni mo judge na ako. Kaya total mga judger man mo. Beto babe, no? Alauna, 51 na sa kahapon. Ready na ba ka diha, babe? Kaya ako ready na pud ko. Kaganina pa nato nigi andam diri ang ato ang drama, no? Kay gusto na ako madunggan ninyo kung unsa kanindot ang ato ang drama karon. No, actually, everyday, nindot man ato ang mga drama. But everyday, lahi nga mga kasinatian ato madunggan, lahi nga dagan sa istorya sa kinabuhi gugma, o lahi pud nga mga advices ang atong ihatag diha kanila. So, kung ikaw diha, babe, if you're also experiencing the same, kung may mga challenges ka in life or na kay mga ginatubang karon nga gusto nimo matabangan ka sa mga at least man lang no mag-guidean ka sa decision making, pwede ka magpaabot ana imuhang problema or imuhang gidala-dala. Diri sa tuang programa. So pwede ninyo i-message sa tuang Facebook page or baka mag-text sa tuang text line. Kaya ito ang tagaan o pagtagaan. Ready na ba ka di, ha? I-ready na yung kaugalingan. Kay di na natin ni dugay-dugayon, babe. Isulod ko na.
0: Isi.
1: Idasok ko na. Ani ana. Gingilingigan na to mga nanay tatay nga naminaw karon. Bitaw babe no, bika na diha. Andam na nga dawaton kay ani ana ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwal. Ayaw ko lang sa anak.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ikaw ang makasasak ng pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Thank you, Satanan. Satanan kid Adam, sa imong love, patient, pag-antos sa kumbatasan usahay. Aho, basta Satanan kid. Thank you, kaayo.
1: Basta, love kay Tika.
0: Aho, sige, tana. Mama uli na ta. Aho, unsa naman ay orasa?
1: Alas 4 sa hapon imong giingon nga mabalik na ka sa inyo, di ba? Hapit na alas 5.
0: Maulagi. Mabarog sa ko.
1: Dali. Amy? May migawas nga dugo sa imong ilong.
0: Medyo nalipong ko, Adam.
1: Dali. Tarong ubling ko din. Pahuwi sa...

0: nakapahuay ng akong anak, Adam.
1: Kuyawan ako kaniya, titawi. May gani kay nawa ang iyang lipong ug mihuno ang pag-aga sa dugo siyang ilong kaganiha.
0: Nagkinhanglan na yun upahuay ang akong anak.
1: Uy, huwag po gina siya mapatanaw sa doktor.
0: Maunay problema. Huwag pa manggod may kwarta, Adam. Unya na siguro kung makatigom-tigom na ko kwarta.

0: okay ke Kak Amy? I'm gonna walk in kan?
1: Oh, di lang sa tabag jogging kay kutas unya dalir kay kuhanguson. Okay lang mag-walking lang ta.
0: Mo ba? Pagsulti lang ha, huwag di makaya ha.
1: Huwag lagi problema.
0: Amy? Naunsa ka?
1: Medyo medyo nalipog ko adyo.
0: Dadadaan pa ko. Dali. Pahuwayo siya ta. Arita sa bench.

0: di na ka magmagahi sa mong uha. Muingong kakayaran ni mo. Pero di ay, dili na.
1: Kaya pa manggod na ako. Kahit naman sab ko nalipo.
0: Di na lagi pwede. Di pwedeng haguon ni mong imong lawas. Mingon ang imong mama nga, nakapacheck up day mo. Nga sa doktor gahapon. Unya mingon daw ang doktor. Nga dili haguon pirmi ang imong lawas.
1: Unsa pa gisulti ni mama?
0: Kinaraman. Basta ha. Ayaw bigyan pirmi haguan ang imong lawas.

0: Adam, nakabantay ka ni Amy? Mihuko lagi sa?
1: Mau lagi?
2: Di mo na siya ingon ana? Di mo na inaana yung lawas aw na?
1: Ay, doon na siya gibati sa lawas.
0: Gato lang last na ko nga bisita niya. Dali rang hanguson. Miyato lang gani siya sa banyo. Pagbalik, gahangus na.
2: Basig doon na siya sakit.
1: Huwag mo musulti ang iyong mama nga doon na siya sakit. Kaya tumiadto sa las doktor. Maingon raman. Nga di nilang pahaguon pag-ayos lawas.

0: Ah, mugawas na karong taot-taot sa inyo, Adam.
1: Sige, tita. Pabutulan ako siya din sa sala.
0: Nala, sige. Kay tiwason ko na ang paghikay para sa paniot to.
1: Padayon lang, tita. Kila kaadlaw nga wami magkita ni Amy. Chat-chat lang ang among communication. Oh. Bigawas na si Amy.
0: Adam.
1: Dire, dali. Lingkod dire. Oh. Kumusta naman ka?
0: Okay raman.
1: Amy? Unsa ning niya sa imong panit? Naalagi mga lagom-lagom. Nonsa ni? Eh.

0: pila ka gid ko sa akong nakita, babe Sabrina. Akong mga nakita sa iyahang mga bukton. Patak-patak nga lagom. Apan miingon lang siya nga mga bunog lang daw to. Pero babe, wala gyud ko mituo. Hangtod nga nang labay ang mga adlaw.
1: Naarasiya. Di na siya makabarug, Adam.
2: Imi? Imi?
1: Ginoo ko?
3: Hala, midaot mo siya mayo.
2: Imi, kadagalan ni mo lagom-lagom sa lawas.
1: Salamat sa inyong pagbisita, ha? Joel, Kat, pasensya na. Di na ko makakuyog sa inyong mga laak.
4: Okay ra na, Imi, uy. Naapamanggog kay gibati.
1: Joel, ayaw ba yan na pasagti ang imong uyam?
3: Uy, Imi. Love kay nako siya. Ay, ikaw, magdali og paayo, eh. Aron makalaag unya ta.
1: Kapoy pagayo akong lawas.

0: ko.
1: Ano pa man kamo pa uli? Namauli na sila si Joel o si Kat.
0: Gusto na ko nga makiguban ni Mugdugay.
1: Adam.
0: Nasyakay ko sa akong nakita ka.
1: Nahigog mapabaka na ako. Bisag ingon ani na ko.
0: Oo, Amy. Gihigog mapagyapon di ka. Bisag magkinaunsa. Magpabiling kaya po na akong gugmanin mo. Muna'y timan eh.

0: Tita, tita may mubasol tihi ko. Usam gi sakit ni imi.
1: Nagkinahanglan lang siya upahuway adap.
0: Pero nga nung ingon naman ni Anang iyang kahimtang, doon na gid siya sakit.
1: Wa lagi siya sakit nga kuyaw. Nagkinahanglan lang yun siya ug duga nga pahuway.

0: Monica.
1: Luhoy na kay katanaon. Nidaot niyong kagmayo. Unya nang luspat.
0: Pero, ang guwapag yapon.
1: Uy, guwapag yapon. Ikaw pag yapon, pinagagwapa para na ako, Imi.
0: Adam, salamat.
1: Imi.
0: Thank you sa inyo. Yeah. Ako gina-appreciate ang inyo. Di ko kalimutan ni.
1: Imi.

0: sila. Upaulin ako. Natubes si Amy.
1: Salamat sa pag-unong mo, Adam, ha, sa akong anak.
0: Tita.
1: Di yun niya malimtan.
0: Tita.
1: May isulti ko ni mo, Adam.
0: Usa ka na, tita.
1: Dili yun unta din ako isulti ni mo. Tungod kay may hangyo ni Amy. Nga di yun ka pasultihan. Pero, di na yun madapang tago pa. Tungod kay magkonsensya ko.
0: Tita, gusto ba hanga kong pagduna? Kadunay sakit si Amy.
1: Oh, Adam. Dunay siya'y sakit nga leukemia.
0: Usa.
1: Pasaylo ako, Adam. Pasaylo ako nga. Wa ni na ko gisulti nimo sa una. Pasaylo ako.

0: Abi naku, may pauhit na ka.
1: Ganun nga baga musultin ako. Nga doon na dahil kay sakit sa leukemia.
0: Ha?
1: Kisultihan ko sa imong mama. Paano siya makaantos kay tago pa kini?
0: Kinikit si mama.
1: Naluoy na kay siya ni mo. Huwag naluoy na sab siya na ako nga magsigi yung pangutan na unsa imong sakit. Huwag mo makaklay siya kisultihan ako.
0: Sorry.
1: It's okay. Nagkasabot ko.
0: Tara nga, naibaw ka na sa akong sakit. Nahikog mapapagihapon ka na ako.
1: Of course. Of course. Bisamot pa akong pagigugmanin mo.

0: Paspas kayo ang dagan sa panahon. Ug halos di na niya mabuka ang iyang mga mata, Adam.
1: Tita.
0: Lakaw. Sudla siya sa sud.

sakit kay di ako nakita karon nimo. Panlimbaso gimi. Nagsabot pa ta nga magminyo ug makabaton mga anak. Daghan pa kay ta mga pagandoy para natong duha. Maong panlimbaso nga mabuhi ka. Love kayo ti kaimi. Sobra ka love. Kimi? Kinuko? Murugwa naman yung maginawa si Imi? Imi? Imi?

0: XFM. XFM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!

0: That was Tears in Heaven by Eric Clapton. Alauna. Alas dos, 30 na sa hapon. Wala pa man ko naka-get over sa alauna. Nagsakit ko akong dughan. Sadyang emotional lang gid ko. Dali lang gid kay kumatandog og mga ingon ani. Ano sunod-sunod naman yun? Uy, ano man ato ang mga ano diri? Uy, mga suwa tampo kay sakit man kay sa dugaan. Ano man? Biyernes karon, bugat kay sa dughan. Actually, nag-ano jud ko dari ka ng emotional ko light. No, kaninga, dili gid siya lalimtan-awan nga makita, no, mahal sa imong kinabuhi nga nag-aantos. Nya, wala man lang kay mahimo. Kumbaga, unya, diha pagid sa imong atubangan. No. Ay, naku, pag-advise na lang mo, B. Advice na lang tabihan sa tumbuhaton, ani. Murag, ano lang. Pwede mo magtawag sa tuwang text line. Maraming salamat, Engineer Joffrey.
1: Daghang salamat.
0: Text mo sa tuwang text line or tawag mo, mga babe, sa 0969-333-0537. Wala akong masabi talaga. Sakit kaayo. No, sakit kaayo. Ayan, anyway, sige natin yung mga caller. Kamu na mag-advise. Kamu na mag-advise. Babe, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Babe Sabrina.
0: Ayan, Babe Fatima. Nasad ka?
2: Sad kayo ko.
0: Sakit kayo sa dughan, no?
2: Manawala ang iyahang paalalag sa inyong
0: kaya gani. Sa iyang atubangan pag yod. Diba, dili lalim yod nga mawadantag mga mahal sa kinabuhi niya. Ang kwan magud is, paano ka mag-move forward? Paano ka mag-move on kung sa tanan butang bitaw? Kanang nagplano na mo, nanamoy mga pangandoy, mga ingon ana. Good. Lisod ka ayos siya. Ano sa'yo mo ika-advise sa tuwang letter sender kay Adam?
2: Nawala ang iyong minahal sa imong kinabuhi. Ikaw pa doon ang nakuan siya na diya siya nabugtuan. Ikaw pa doon ang nakakita.
0: No, siya pagid mismo ang nakakita. So, sige, ang buhaton karon, babe, Fatima, nga maglisod pa man siya, move on. Kanya, medyo nagsakit siya tungod kay wala siya gignan dayon sa mama sa babae. O daghan advice sa iya nga mangita na lang daw siya uyab para makalimot.
2: Ako alang ma-advise niya na kuan lang sa na
0: Nawala na si Babe Fatima.
2: Hello?
0: Yes, kana Babe.
2: Panara ko. Nandili na sa siya magpaka magpasasanan. Manauna gani sa iya ha. Siguro, sakit pa man sa iya ha panandungan nga nawala ang iya ha kanihing may gumwa. Magkuan na lang siya kana mag let's go. Mag-move forward siya.
0: Oo, move forward. So, tama lang ba nga ang advice sa iya, ha, mga barkada, nga mangita na lang daw siya glaing uyab para maka-move on siya?
2: Nara po na sa iya, ha. Depende na sa iya, ha. Kung mangita siya.
0: Oh, so, nara sa iya, basta kay mag-move forward siya o kalimta na lang ang tanan, anak.
2: Kalimta na lang sa niya. Mawala lamang iya po na siya. Magkabot ba siya ng mga pila kayo?
0: Dili pa na ingon anak dayan, di ba?

0: nga mawala man dayon.
1: Ah, dili pa dayon mawala karon kay sakit pa man sa iya.
0: Mm. Ayan, pero at least hinahinay, di ba?
1: Oh! Hinahinay na nga po na sa kawala.
0: Mm-mm. Balik ka rin.
1: Nakarilis po buya ko, anak, babe, Sabrina.
0: Nga naman, babe.
1: Ang ako akong partner sa una,
0: mm-mm,
1: nawala po siya.
0: Katong kamu papod.
1: Oh, kami papod.
0: Ano sa'yo mong gihimo para makamove on? Kasi, lisod kayo, ako, sumsugot na lang ko, magbulag na lang ta, at least makita pata ka. No, di ba? Bahala na lang, og sakit man hinoon ang panagbulag, pero naarag yapon siya. Pinakasakit ng kabalo ka nga, wala na gid siya, og di na gid mo magkita, sukad-suka. Di ba? Mas painful siya.
1: Oh! Sakit kayo, Miss Sabrina, oi.
0: Mm-hmm.
1: 4 years po ko ato nag-move on.
0: Four years? So, giunsa to ni mo, babe? Unsay first ni mo gihimo para mura ginahinay nga makalimot ka sa iya, ha?
1: Kuan. Wala lang ko nag-una-una dyan sa iya, ha? Pero, sakit ang good kayo. Umi mo siya manauna-una.
0: Mm-hmm. Pero
1: na, may mga kagahapon, mga memory.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Mag-uban mong duha.
0: Mm-hmm. Yeah. Bantog day, ma-feel na ko sa imong tingog, babe, na medyo bugat, no? Medyo parang, basta bugat yun siya. Kasi, tama, nakarelate di Aika. No? Anyway, unta, no, nga, malagpasan ni Adam. Dili magiging anak ka sa yun. Walay words na makakomfort sa iya karon o makaingon kung unsay dapat buhaton. Pero at least, no, nga, kanabitong na ay mga gag-guide sa iya. Ha? So, hinahinay siya mag-step forward, babe, Fatima, di ba?
1: Oo, hinahinay naman siya o kuan. Hindi lang ito niya hihuna-hunaon. Nang matulog siya, na ikauban. Linaw-lingaw na yung ayahan, so galingon. Ganun, ito sa isang mga friends niya. Laag-laag, ana. Pabili sa makauna-huna ni tumpahanan ba yung kulalaw eh?
0: Si Amy.
1: Si Amy.
0: Oo. Para at least sinahinay siya makamove on. Ayan. Salamat, babe, Fatima. No, medyo bugat dyan siya. Ako ka nang sakitan kong mga ingon-ani. Uy, imbis nga alive and kicking kahit ka ganina. Anyway, babe, Fatima, imo mga greetings sa imo mga babe, imo mga katropa and friends na naminaw karon.
1: Nag-greet din ako. Shall we din ako si Marvin, si Julius, si Madam J9, o si Dato Kali o Gako.
0: Ayan, oo, nawala siya. Sayang ka, ayaw. Nawala na si Babe Fatima. Ayan, sige lang. Babe Fatima, hindi na kita marinig. Maayong... Oo, sige daw, tawag pa daw mo, Ben. Apay another caller sa Picas linya. Hello, Babe, maying hapon.
2: Maying hapon, Babe.
0: Oh, si Babe Leonard. Grabe, nakapasok ka na naman, Babe, ha? Oo.
2: Ako naminaw, naghilag di kong naminaw gid sa kaagi gid ko. Bro Adam, no? Kay dili lalim ba?
0: Oo, dili gid lalim, sakit kaayo, no? Kanang bisag unsaon nimo ang kinabuhi, no? Kanang saon pa man ni ang buhaton, wala na siya mahimo tungod kay Ginoo nay nikuha sa iyang mahal sa kinabuhi.
2: Makaingon ko, bro, nga sa uban mas swerte ka kay dihagi ka sa dihagi ka sa adlaw nga na nakutlo agin na way mong inigugma. Kay sa uban nga layo, labi nag long distance relationship na mahibalo na lang ka ba nga nawala siya. Kaya wala kay mahimo. Wala mahimo kay layo man mo, pero kuan kanang akong tambang mo, bro, ha, kanang dili nimo mabasol ang iyang mama kung gitago man to, siguro dunay possible nga kung isulti pa iyang mama, siguro porting pwede pang maagapan, pero kuan sabtan po nato ang side sa iyang mama po. Kay si ang imo mang inigo. nga nagsugo po dato. Sa sa tambag po sa uban nga kanang mangita kaglain. Pero kung mangita kaglain bro, na wala po ka tutalingan naka-recover sa mga pag-heal. Looy pa pagkaayo, no?
0: So, baga unfair para sa iyahang bag-o, di ba?
2: Oo, kaya mahimo man nga panakibutas. Sunda akong gihimo, bro.
0: Sige mo, ni mo, babe, Leonard.
2: Gang, sa akong side, babe, katong nawala nga akong first girlfriend, yun nga, namatay siya sa heart nga cancer. Akong gihimo ato, di ko na ko, bro, gi-gift na ko, akong gi-accept. Gi-accept na ko nga ang sakit ba akong gisulo. Akong gitagamtam ang kasakit ba.
0: Gi-feel gid nimo imo jud sang gi mga gi-feel gid nimo ang kasakit. Gidala-dala gid nimo, babe.
2: Oh! Kay ko nang good babe bisan nung saan pa pag lingaw-lingaw pa ang gi-kongkos ako mga pamilya ato nga kuan kung kunay kalingawan diri mo nga pag pakuyugon ko pero wala jud ko mo kuan kay ako din gi kuan babe ako din gi kuan gid ang kasakit nga akong na kung na nagian na sa gingon pud nga kuan dileman parehas ang adiman parehas ang pag move on no. Pero diligid ko ang diligid to. Alitaw, kung ang usa ka tao nga nahimo ng parts sa mga kinabuhi, bisan pa unsa ka dugay siguro, o bisan madawat-dawat na nimo na nagya po ng mga time nga mahinumdom kani. So, mamawara na kon bro, mamawara nagsamad nga, dakong samad nga grabe nakahatag sakit sa tuwa, pero mas sama sa samad nga maghinihinira na sa kawala pero dili sa totally nga mawala ka magbilin sa uwat. So kabahin na sa imong kinabuhi ang imong angin nga buhaton bro, hinayo nimo nga dawaton nga anay gid ang tao. Na kung di pa nimo kaya bro nga mangitag lain ayaw. Kuan ang imong buhaton bro kanang focus ka kung unsa man imong kuan karon kung nagtrabaho man ka focus ka sa panarbaho focus ka sa panarbaho magpaka-busy ka. Dayon kuan imo na lang taguan ang mga kuan ang mga
0: butang nga makapadumdum
2: ang makapainumdum sa imo dayon. Ang dagong yung makadabong bro kining pray pagampo kay sa kuwa bitaw ang nakadabang sa kuwa ang pagdangop lang gid sa Biblia ang pagbasag Bible ang pagpagabisi sa church manay nakatabang sa kuwa pero once nga mahinumdum gapon ko sa mga kagahapon sakitan gihapon ko pero kwan akong gi kuna nga dunay rason ang tanan. Kung doon na may sa nga mawala wala na magpasabot nga ikaw na ang pinaka-down, ikaw na ang pinaka-luoy, no? Dili, kana kinawala sa tuwa. Abot nga, kanang palagid sa tuwa, gid. Mana nga, abutan na nga tayo, bro. Pasagdi, bro, nga ang panahon ay muhil sa imong gibati. So, karon bro, nakautama lang mo sa nang kasakit. Kung di ka gustong mahupay, go. Ihilak na kung gusto kang muhilak. Tagamtama ang inyong mga memories. Dili na daotan bro nga. Imong kiyapan sang handumon. Bisa wala na siya. Kaya ang love bro. Ang love is powerful. Bisa patay na ang inyong higog. Makontinu kang higog masaya. Wala kayo makasuko. No, bisa kinsang kalimti siya. Akong isultin mo bro. Pasagdi nga ang panahon. Mo muhil sa imong gibati. Pero tabangin mong kagalingan nga madawa. Inanay nga madawat nga. Wala na siya. Ano lang bro.
0: Ayan, salamat kayo, babe Leonard. Oo, no, lalong kaayo. Pero tinuod, tanan na ay punto, tanan advice ni Babe Linard. Babe Linard, ang imuhang greetings, no, sa ato ang mga babe nga na minaw karon. Medyo bugat ang ato ang story, kaya medyo dilipod kita yung anak ka, ano, no? Bugat yung kaayo sa babe.
2: Bugat kayo. So, ako great, babe, ang ex-FM kanlaon, si Kuya Sotiboy nga, naka-hook up, diyan, dari sa may Cebu, diyan, ni Ma'am Sherlyn, nga na minaw karon, diyan. Sa tanang mga advisors, sa tanang mga nag-views mong live, og salamat niyo, babe. God bless, babe.
0: Ayan. Dagang salamat.
3: Dagang salamat.
0: Babe, may mukha na, ano di ha, amping-amping ka di ha, kay narabay haze karon abot, kumabot ba dari sa may Cebu, but amping-amping mo kanunay, kay wala rab ako para ampingan mo. Mama, chup-chup!
2: Oh, exciting!
0: Ayan, salamat kaayo, Babe Linard. Ay, nako. Gusto pa kong mudawat og call, but medyo pigado tong oras, mga babe. Sige lang kayo, kabala ka kay naapa manggihapon ta everyday. Medyo bugat yung kaayo karon. Actually, gasakit akong likod. Sa kabuang, ano ba itong, kanagong idibdibo ni mo ang kasakit, na night portion nga mo, abot sa likod ang sakit. Sakit akong likod. No, ka naman nga ingon, ana ba? Dali ramang good ka ay tamatandog, labi na may nana. Kasi of course, mostly, di ba, I know for sure sa mga naminaw karon, doon na sila yung mga mahal sa ilang kinabuhi nga mitaliwan pod. O ang kalahian lang, ang kay Babe Adam, is siya mismo ang naa sa last breath, no? Sa iyahang mahal sa kinabuhi. And of course, grabe ilang mga plano. Tapos, kumbaga, wala gyud, wala. Kasi gikuha sa Ginoo, no? Ang iyahang Hinoo nakapahulay, walay kasakit, kasi sa kalibutan puno man og kasakit. Pero yun nga ang nag-antos karon sa kasakit, si Linard na Hinoo, si Adam. Alas 2:46 sa hapon, mga babe, and of course, no, hindi na to bisan pa man nagsakit atong dughan diri. Agi hapon po tay katambag para sa tuang letter sender karon.

Adam, una sa tanan, no? Medyo bugat yun ang suwat tampo ngayon mong ipadala diri karon sa tuwang programang X-Rated. Normal nga hantod karon, gidala-dala gihapon nimo kana nga kasakit. Dili man na diretso murag sili bitaw nga mo epekto dayo. Murag good gihapon og ako, no? I lost someone very close to me gihapon. Giisip na nako siya nga sister ka to, sister gani akong kuan. Pero hantod karon, lahi-lahi man tag way of grieving. Pero bisan kaisa wala ko ni hilak. No, gani wala ko sa iyang lubong. Lahi ang akong pamaagi sa pag-grieve. Hantod karon wala gyud. And siguro once lang ko nakabisita sa iyahang puntod for 6 years. And grabe ha, sister ang akong turing sa iya. Not by blood, but by heart. Lahi-lahi tagpamaagi, hantod karon makaingon gihapon ko, wala ako naka-move on. Kasi galikay ko nga hisgutan siya. Galikay ko nga hunahunaon siya, o galikay ko nga tanaw ng mga picture niya. Kay, masakitan man ko. Siguro sa imuha po nga pamaagi, unsa na lang kahana. Diba nga, nakauban ni mo sa kasakit o kalipay, imuhang gimahal, doon na kamo yung mga gihimo nga mga plano para sa inyong kinabuhi. But babe Adam, no, ang pagkawala sa usa ka tawo nga tinuod nimong gihigugma. Dili man na siya diretso kalit mawala bisan pag pila ka bulan, pila ka tuig pa nang mulabay. Ang imuhang gibati karon, dili na siya weakness. No, kundi it's a proof, no? Kuan ka ng evidence. Baga magpakita siya kung unsa ka tinuod ang imuhang paghigugma kay Amy. May tungod po sa imuhang pangutana kung basulon ba nimo ang iyang mama para nako dili gyud babe. Tingali lisod kaayo para sa usa ka inahan nga dawaton, no, og isulti sa uban nga ang iyang anak adunay seryosong sakit. Nga ang iyang anak kamatyon nun. 'Di ba? Dili ingon anak ka sayon babe. Sayop man tingali sa imuhang pananaw nga wala dayon ka masultihi, pero posible usab nga gihimo nila kana aron dili ka maghunahuna or dili ka mas mabugatan ug aron sab matuman ang hangyo ni Amy. No? So dili naman nato mausab ang nahitabo babe. Apan, pwede natong pilion nga dili ka magpabilin or dili magpabilin ang imuhang kasuko kay mas bugat na siya nga karga-karga sa imuhang dughan. No? Isa pa, nawad-an pod ang inahan ni Amy. Apil siya na sakitan. So dili lang pod ikaw. Og bahin pod sa imuhang pangutana nga mangita na lang baka glain uyab. Sama sa gingon ni Babe Leonard kaganina, kung wala pa ka na fully healed, ayaw pangitaglaing tao nga pasakitan nimo para lang ma-okay ka. Please, please, ato gid ng likayan nga mangita taglaing tao nga muingon ta nga muy mo fix sa tua, and then at the end of the day kitay muguba sa ilaha. Diba? Ayaw pug sa ang imuhang pungko galingon. Dili kinahanglan nga mangita dayon ka og kapuli para mawala ang sakit. Na walay tao nga mahimong kapuli ni Amy. Kung muabot man ang panahon nga andam na ang imuhang kasing-kasing nga mahigugma pag-usab, as in ready na gyud, naturally hinahinay ra na siya nga mahigugma ka sa uban, but wala pud na siya nagpasabot nga kalimtan nimo si Amy. Ang tinuod nga gugma dili man na mawala tungod kay aduna pug kay bag-ong tawo nga higugmaon pag-abot sa panahon. Or kung naay tawo nga mosulod sa imong kinabuhi, magpabilin gid na siya, di ba? Pareha kay Babe Fatima, naka-experience pud siya sa imuhang naagian, namatayan pud siya og mahal sa kinabuhi, but niabot ang iyahang uyab karon nga mo puy nagpalipay sa iyaha. Sa pagkakaron, hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa paghilak. I-remember ang inyong mga kaagi, ang inyong nindot ng mga nahitabo sa inyong kinabuhi. I-feel ang kasakit. Ihilak ang kasakit, babe. Ang gugma nga inyong nabati, dili to siya kailangan kalimtan. No? Pwede nimo nang daladalahon. Isip usa ka good memories, no? Samtang nagpadayon ka sa imuhang kinabuhi. Og mo lamang ka to, babe Adam, og unta, no, nga hinahinay maka-step forward ka. Dili man diretso, but one step at a time. Ayan, laban lang gid sa kinabuhi. Alas 2:51 na mga babe, no? Medyo bugat. As, balik-balik sino ko ginaingon bugat gid. Kay bisag ako kung ako pud siguro, murag dili ingon ana ka sayon. Mingon man gani tag isa ka adlaw ginu. Isa ka adlaw. Mingon na man gani ta murag tag magkisi-kisi.
What more ka naingon anak mga babe nga kabalo jud ka sa imong tibok kinabuhi nga dili na gini mo makita. Kaya isa na sa pinaka kanagong hadlok ayo nga pwedeng mahitabo sa usa ka makaingon kag perfect couple kanang duha ka tawo nga nagminahalay, isa na sa pinaka scary ka ayo nga pwedeng mahitabo. No nga na isa sa inyo hanga mawala, hindi ko talaga kaya yan. Mamay ko din na lang dito magugma. Oy! Para di ta man sa kita gingon anak, grabe. But anyway. Ayan sa mga babe na to, di ba sinapa mo yung gusto. Ayan, kung ako ang nasa imong kahimtang, dili na ko usikon ang panahon sa mga what ifs. Dili naman nato mabago ang kagahapon, apan ang importante Adam kung unsaon nimo pag-atubang ang karon og ang umaabot. Ayan, salamat kaayo. Ayaw sa pagpangita og lain kung ang tumong lang kay makalimot. Dili fair sa imong kaugalingon og dili pud fair sa laing tao. Pangitaon ang imuhang kaugalingon or imuhang kaugalingong kalinaw. Matod pa kana ni Babe Ira. Mayong hapon sa imong diha Babe Ira no. Andam, andam na hinuon. Adam, ang tinuod nga gugma dili mahuman bisan pa mawala ang tao, pero ang tinuod nga gugma dili usab mahimong rason aron hunungon nato ato ang kinabuhi. So padayon lang. Ayan, uy, kay Babe Jenny. Sa akong tanaw, bitaw, babe, ang pinaka-importante karon kay imuhang mental o emotional healing. Palibuti sa imong kaugalingon sa imong mga pamilya, friends, and ilingaw imuhang sarili. Kay makatabang na sa imo sa pagdala, pag-handle sa kasakit. Bitaw, no? Kasi yun nga, mas sakit kayo na sa mga mabilin, mga babe. No? Ang paano i-handle imuhang mental and emotional healing ba? Dili siya lalim. Kaya diba, like, as mentioned earlier, lahi ta og way para mo grieve, 'di ba? Sa kuha mo to. As mentioned ako kaganina mo to, wala ko hilak sukad. Wala ko kaisa ra ko ni bisita sa puntod and wala ko nag-attend sa lubong. Imagine that mga babe ha. Pero grabe kin ako to ka-love nga tao. Wala jud. Kasi ingon na to kung pamaagi, dili na ko gusto hunahunaon nga wala na siya. Gusto na ko hunahunaon nga nag-abroad lang siya. lang. So, ano lang, chat-chat gyapon ko sa iyang messenger. Kumusta ka na diha, girl? Ana, kasi yung na akong, ano, siguro wala pag ko nag, ano, pero yun nga. Kasi klase taog way ba sa pag-handle sa tuang emotion. Anyway, mga babe, alas 2:54 na sa hapon. Nagang salamat ha sa tanang nakiguban sa tong programa. Karong po na, of course. Thank God it's Friday! Grabe, marag lipay, bangka. Lipay, alang ka naman, mga babe, no? Makalaag-laag na gina itong mga babe diha. Sana all! Kung asa man mo dadon sa inyo ha, mga laagan nga tiil karong mga babe ha, amping-amping mo kanunay! Kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo? And of course, sa mga babe na ito, diha, ayaw ka bala ka, kay mo balik pag-ihapon ta next week. Adlong Lunes ka na. Same time, same station gihapon. And pasaylo kayo ha, sa mga babe na ito, diha, nga nangita sa tuang live kaganina. Medyo na-delay ato ang live. Maong dugay-dugay ta ninyo nga wala na kit-i sa Facebook. Oo, pero sige lang, huwag kayo mag-alala. Beto itong i-check ba kung nabay mga greetings po dire sa tuang Facebook Live. Sige lang mga babe, ayaw mo kabalaka kay naapa mag-ihapon ko next week. Hello babe, maying hapon, shout out ni Ma'am Charlene. Advice ko ron babe, salamat. Aka ganina, gikan sa Dumanhog, Cebu, kay Linar Guapo. Pedrito Porol, maying hapon babe, watching from Tagbilaran City. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan. Huwag sa tanan mga babe, dato nga nagpaabot sa ilang mga greetings, ilang mga shout out, ilang mga... Ay, naapagyod. Good PM babe Sabrina, pahabol ko. Gashawi ni Dato Kaliog, akong palalab si Ate Christina ang nagpashawi si Fatima from Maco, Davao de Oro. 7022, wala lagi ka nag-live babe. Naana, naka-live na babe. Ayan, babe, pag-greet ko sa akong mama, Carmen Basalog, sa akong anak nga si Zucker Dane Rovan. Tayong, thank you, babe, nga nagpuyo dili sa Grace Park, Matina, Pangi, Davao City. Request akong song, ordinary song, guwapa kaayo kag tingog. Ganahan kayo kung yung mga ingon anak nga mga ilad. Dali ra pud biya ko mailad. Hi, babe, happy weekend, I love you, chup-chup, mwa-mwa, from Chris ng Pagadian. Ayan, salamat kaayo ni mo diha, babe, Chris. Sige, babe, ako aning i-check ang imuhang, ayan, thank you babe. Ayan, salamat po kaayo ni mo diha, no? Ordinary song. Sige, ito nang i-play mong ordinary song.
Sige. Alam nga naman, mapagbigay tayo. Season of giving nga. Ayan mga babe, wala na tayong oras. Ayaw ka, bala ka mo. Balik pa ko next week. Amping-amping mo kung asa mo mulakaw karon. Kaya wala araba si Babe Sabrina para ampingan mo. But before I finally say goodbye, karong adlong biyernes, here's my last song and requested song for you, entitled Ordinary Song by Mark Velasco. Thank you and amping. Bye-bye. I love you all.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo
2: Extra Drive.

0: ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Thon Plus Gold, niya, gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong nabantayan, na nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Thon Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa.
3: Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
12: Zanton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult a doctor.
5: Zanton Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers diyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Zanton Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Zanton Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Her

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: Extra Drive.

0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, kung ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: XFM time, it is now 4 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
10: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at every year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Exciting summer man nakatrupa.
8: Ang saya summer!
13: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
13: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: di man kinahanglan nga gwapo. Ang importante, seryoso.
1: Baklarex, sana?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo. Ma-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fes, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Sayonara! Extra B.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may hinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Clarex!
5: Exciting!
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
9: The time now is 4:30.
10: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
11: Wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
12: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Mingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana
11: Exciting
7: Sister Pain.
12: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
13: Usa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom, the best.
8: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3O Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3O Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3O Tracking Corporation. DX3O Tracking Corporation. Ang DX3O Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Exciting summer man nagkatrupa.
1: Ang sayo na summer.
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Hmm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: XFM.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
11: sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa farm.

0: XFM time. It is now 6 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.